0: di oro. At Engineer Danmar Jepoy Batsansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito.

0: Adelita po, ito ng mga plan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisikmura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imong ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then, di ako magdugay doon sa CR, kamadala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon, mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest. Mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM kagayan de oro city 93.7 Hot FM ginoon. Hey, 31 minutes after 8 o'clock. That's a Miss Rob Daniel for you. Nawala tayo pero nakabalik na tayo ngayon ha. Nawala tayo kanina. Nagkaroon ng brown out. Hindi talaga brown, black talaga. As in black out. Pero nakabalik na, it's a good thing. Oo, na nandyan pa rin kayo ha. Na nakikinig pa rin. Ang mga taga-kamamanan, magandang umaga po sa inyo. Mga taga, ano to, sina Colin at Kurt Duday. Yan, magandang umaga. At nakikinig din sa atin si Baby Dog. Yan, maibutag! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw dihan da pita. Teka muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kasalitin natin si HBG Noel Combate Aranco ng Heart Taxi. Noel, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweetheart. Yung sa mga nadaanan ko yung mga kalsada galing ng Puerto papuntang Tablon, maluwag yung kalsada papasok at palabas ng Cagayan de Oro. Paglagpas naman ng Tablon going to Gusa Galaxy, maluwag din yung kalsada. Pero nag-diversion tayo ng Coastal Road papuntang Kabukayan Corrales, maluwag na maluwag. Corrales Street going to Divisoria, maluwag na maluwag. Stop and go lang yung traffic light.
0: Yun na! Oh, sige, may pasahero ka ba sa oras na to?
2: Meron, bababa dito sa may Divisoria.
0: Sige, ingatan na mga pasahero, ingatan na pagmamaneho. Thank you! HBG Noel, Combate Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadarang ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel, Combate Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin 8:33 na. Oy, kada bulan na may problema na pud nato ang bayro noon. Bayad na pud sa kuryente, tubig ug internet. Taas na pud nga biyahe og linya sa mga payment centers. Maayo na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive na sa GCash para diretso na nga magamit pabayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat og padala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants sa maong nga minusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Naay na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hantod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kada bulan. Maong nga kung GCash, mas sayo ng kinabuhi. Sa pagkuha sa padala sa pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pagyod ang cash-in. Maong mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks of fees may apply to know more. GA Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.
1: Heart.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng

0: 92.7 FM ke Gian Tior City, 93.7 FM ke Noi, 8:45 at the clock. Napa pa mo diha? May natitira pa ba? Magandang umaga po, sinada mga natitira mga sweethearts natin na kahit walang tunog, nakikinig pa rin. Kahit ang napapakinggan ay shhh, ay magsaba. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Ate Fel, good morning. Ha? Sabi niyo, hala, anong nangyari? Blackout, Ate Fel. Pero magandang umaga. Shoutout sa mga silingan sa Maysan Lazaro sa Unuan. Maraming salamat sa inyo mga ikinig. Thank you, Vera. Ha? Nasaan na ba si Vera ngayon? Baka pumasok na sa trabaho niya ito. Teka muna, yung mga nag-aabang pa dyan. Ito na, mamimigay na ako ng pa-premyo. Oy! The prize is rice overload na. Makinig mabuti. Kahit nagma-blackout pa yan. Oo. Hindi maaawad yung pamimigay namin ng pa-premium para sa inyo. Roleta! Select! Ang aming studio nandito sa Mayfico ha. Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Oops! Kamamanan! Puno tayo sa tropics ng kamamanan. Yun! Ang nakasulat ay... Kamamanan lang ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Kamamanan, Jocelyn Sabakahan. Jocelyn Sabakahan, congratulations Jocelyn. Nakadaog kang bugas at groceries. Punta ka dito, dali. Magdala ka ng iyong ID. Isama mo itong si Katrina Gul ng Punta Makabalan. That's a Katrina Gul ng Punta Makabalan at Jocelyn Sabakahan ang dalawang winners ng bugas at groceries sa aking programa. Mamaya ha, susunod na oras, meron na namang mananalo ng bugas at groceries. Kaya abangan natin lahat yan. Alright, 8:47 at the clock, pass a prayer break. Abalik tayo with more. Standby lang mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
5: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hot FM Bukidnon. Live house for you with you and me at 4 more minutes before 9 o'clock. Sina Monsir G, magkita ko ba ka kina Ate Carla, Amy Olaer, kay Mami Rose, Mama Rose, and a Sharky Boy. Magkita ko ba ka, sabi niya na balang kataon akong anak, Hard FM daw is gone. Nag-blackout eh. Anyway, sige, maraming salamat po. Family Abrugar, ang Family Tanyedo, Family Kangge, Family Dabatian, Family Sabanel, at Family Hibong. Sa lahat ng mga taga Barrio Janet, Zone 6 Carmen. Gunet ba to? O Barrio Onet? Ngit-ngit. Barrio Ngit-ngit guro to. O Zone 6 Carmen. Thanks a grocer and a grocery siya dawat na mo. God bless you always. Ay, maganda kumaga po sa inyo. Thank you, ha? Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. I'll be back later this afternoon. At tabayaran natin ang ating mga love songs. Kasama naman si Dr. Harn at si George para sa ating music from the heart. Oy, mga sweethearts, huwag nyo kalimutang i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Otro ha, that's Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. Ilang araw na lang bago magpasko? Oy, October 7, 2026 today. 79 days na lang. Hala! Ho, ho, ho! Pasko na!
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: My name is Jason Steele. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nag-uugnay sa kanya sa ilang insidente. Sa isang press conference sa Davao City, binasi ni Duterte ang kanyang affidavit bilang tugon sa mga alegasyon ni Gracioso. Ayon sa Vice Presidente, formal na ihahain ng kanyang kampo ang affidavit sa Webes, Oktubre 8. Nilinaw din ni Duterte na hindi siya tutugon sa mga usaping may kaugnayan sa impeachment trial at sa mga alegasyong ibinabato sa kanya ni datong Senator Antonio Trillanes. Inihayag din niyang handa siyang dumaan sa lie detector test. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, good morning, good morning to you and to everybody. Sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayon, magandang umaga. Miyerkules na, 7 na po ng Oktubre. And it's time for us to relax sa mga love songs that we will be playing until 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George at si Dr. Heart. We'll be with him in a few. Hello din ha. Sa mga nag-aabang, ipasensya na ha. There was an unscheduled power interruption as per announced by si Parco. O, kasi nabigla kami. Oo. So, eto na. Nagbabalik na tayo. We're back on the air. And sa lahat ng mga nag-aabang din sa ating Question of the Heart, are you guys ready to talk about this? Eto. Nako mga sweethearts. Pag-usapan natin yung mga hindi naman super past. Pero dapat bang malaman ng ex mo? Or dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo? Ulitin ko ha, dapat bang malaman ng present mo na may feelings ka pa sa ex mo? Hala. Pero ichika ni mo nga, uy, napabay ko feelings kay ex. Okay ra ka. Is that how the conversation will go? I don't know. Let's talk about that. Share to us your experience as well, your insights. Sa ating text line sa 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, ha? Online ka? Sige, punta ka sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:13. Well, talking about the past, let's have Ray Parker Jr. The Past Now on the airwaves. Hey, let's join hands together dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:30. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ayan na mga sweethearts, another date with you all. Maraming salamat din sa mga pasensya na kayo kanina, ha? Nagkaroon tayo ng unscheduled power interruption. But hey, we are so back. At sa mga nag-uoldi, ha? Hi to Mommy Amy at kay 8941. Kay Sir Monsor. Hi din kay Ashley. A Sharky Boy kay Mama Rose, Amy Olaer, Ate Carla, ayan, nagbabalik po kami, ayan, marami po salamat.
1: Ang dami nag-worry na walang Heart FM.
0: Pasensya na po kayo. But, Dr. Heart, good morning.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Ayan, eto na uli kami. Ayan, it's another edition of Music from the Heart and a great Wednesday. It's a midweek, huh? Today is October 7, 2026. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
0: Ay, nako, dito na tayo sa line of 7.
1: Ay!
0: Oo, 79 days.
1: Ang bilis! Nako, parang kailan na tayo nag-99, nag-100 days. Ngayon, 70 plus na lang.
0: 79 days na lang, Dr.
1: Well, anyway, advance Merry Christmas po sa inyo lahat, mga sweethearts namin, mga palangga namin. Ayan. Siyempre, ating question of the heart. Naku, grabe naman tong question of the heart na ito.
0: Eh kasi nga.
1: Di ba pinagsisimulan to ng awa?
0: Alam mo, Doc, basta mamaya i-share ko along the way kung paano or bakit nga ba ito yung naging question of the heart natin. Because it talks about a little bit of the past.
1: Yung ex mo, may ano pa? May feelings pa sa'yo?
0: Paano kasi, Dr. Heart? Kailangan mo bang ang ano kasi niyan, parang bigyan natin ng clarity somehow na kung may feelings ka pa ba sa ex mo, dapat mo ba tong ipaalam?
1: I-share
0: mo ba?
1: Open up.
0: Doon sa iyong presence.
1: Eh, paano kung sinasabi na hindi ako marunong magsinungaling din sa partner ko?
0: Oo, may mga diba? Ganun eh. Oo, kasi ayaw kong...
1: Eh, talagang open kami sa isa't isa.
0: Oo. Siguro, pagpalagay natin, it's gonna be a case-to-case basis.
1: Ayan, minsan, sagot niyan, okay lang. Oh. Okay lang yan sa... Okay. Yung mga okay lang na sagot, nako.
0: Delikado yan. Huwag kayong papatrap.
1: Humanda ka.
0: Ay, okay na. Pero after months, hoy, sinabi mo sa akin nung ganito, ganyan, ha?
1: Ayan na. Ay, ikaw na rin nagsabi, di ba? Sinasabi ko dati, mahilig kayo magbalik-balik ng mga... Ay!
0: Eh kasi, Dr. Heart, napoprovoke din kami. May mga bagay din kasi na, alam mo yun, nakakalimutan na namin yan eh. Wala na yan sa sistema namin. May mga bagay lang na nagpapabalik sa amin. Teka lang.
1: Alala ko sinabi mo sa akin na may feelings ka pa dun sa ex mo.
0: Bakit nga
1: kaya, ba? Kaya, yun na, tahi-tahi na kagad.
0: Ayun na, nagsisimula na.
1: Connecting the dots.
0: Kaya pala, ganito yung sinabi mo sa akin. Kaya gusto mo pala.
1: Kaya ka pala ganito, kaya ka pala ganun.
0: Tuara.
1: But anyway, may tinatawag din tayong white lies.
0: Yes. Yung mga...
1: Naniniwala ba kayo doon? Diba? Na para hindi na masaktan yung feelings ng partner natin. Minsan meron tayong mga tinatago. Ikaw nga tinatawag nating dark secret.
0: Ayun na nga eh. Ayan, gusto ko rin yung pag-usapan kung ano ba yung difference ng hindi pagsabi ng nararamdaman at ang pagsisinungaling.
1: Ay, nako. Sige nga.
0: May diferensya din yung dalawa.
1: Sige, sweethearts. Ano kaya ang take ninyo dun sa ating question of the heart? Ha? Again, ang question of the heart po natin... George,
0: dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo?
1: Ayan, pabot niyo sa aming text lines. Dalawa po yan, ha? 0917-157-9927 and at 0961-8924-927.
0: Yung ating Facebook page, ayan, may nakapost na dyan, ha? At pwede kayo mag-message dun po sa ating messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:35 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaryo sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, somewhere in my past, andun kasi si X. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Efectivo, George and Dr. Hart. Kami po yung mga kasama hanggang alas 11 ng umaga sa mainit na Wednesday morning. Mamaya, baka mamaya. Madulom na po ni. Well, anyway, sweethearts, eto na yung pinag-uusapan natin sa mga kaka-tune in lang. Dapat nga bang malaman ang present mo kung may feelings ka pa doon sa iyong ex? Ex na nga ni. Ex na nga ni, pero may feelings pa eh. Paano ba? Paano ba yan? How do you deal with that? Mahirap din kasi na itago eh, yung mga ganyang bagay. Kasi minsan, may mga sitwasyon na pinapakita talaga na, uy, may feelings ka pa dun, ha? Diba, Dems? Demsoy Robles, magandang umaga sa'yo, ha? Good morning, good morning. And, Dr. Hart, eto may...
1: Ano? Somewhere in my past. Ay, diba? Somewhere in my past, nadala in my present.
0: Ay! Nako, okay lang naman kung si ex mo dati.
1: Mm-hmm.
0: Present mo ngayon.
1: Pwede diba, ba yun, pwede? Ex mo dati? Sa bagay, pwede. Pag nagkabalikan kayo, di ba?
0: Nagkabalikan. Diba? Kunwari, may in-between, tapos nagkabalikan kayo. Di ba? Pwede yun, siguro. Pero kasi may mga, sa ganyang bagay, dapat maging bukas kasi ang communication ng mag-partner.
1: Mm-hmm.
0: At kailangan din ng tamang way or ng, you know, proper avenue para sabihin yan.
1: Yon.
0: Na parang...
1: Eh kasi George, open naman kasi kami sa isa't isa ng aking partner. Parang ganun, di ba? Oo.
0: Abay...
1: Yan problema niyan, pag nagsishare ka, kinukwento mo, alam mo, nagkita kami ng ano,
0: XYZ.
1: Nag-coffee kami saglit, tas...
0: Oo.
1: Tapos biglang may spark sa mata mo, tapos parang kinikilig ka. Ay, naku, ibang usapan na yan.
0: Tapos yung partner, tapos ano, may bumalik ba ang feelings? May mga ganun bang kwento?
1: Ako, di gina malik ka yan. Nga mag, jelly-jelly gina.
0: Mayroon nga. Parang may bumalik konti. Ay, dun ka na.
1: Bakit nga ba? Siguro kasi somehow, may pinagsamahan kayo.
0: Oo.
1: May pinagsaluhan kayong tinatawag na pag-ibig.
0: Diba? Naging parte siya ng iyong katauhan.
1: Yeah.
0: Kaya mo din minahal tong present mo. It's because of your past.
1: Ayun. Sige, tingnan natin yung mga reactions ng ating mga sweethearts. Ito mula kay Melissa Robete. Sabi niya, good morning, Miss George and Dr. Hart. Sa akin, ex-husband ko, wala na talaga akong feeling sa kanya. Kahit sa ang mundo siya, maligaya. Yung feelings, para na lang sa mga anak ko at mananatiling mamumuhay. Kasama ang pagdasal araw-araw, konting biyaya at malusog na katawan. Kasama yung second husband ko, always forever in my heart. Ayan. Jimmy ba?
0: Yeah.
1: At syempre at sa Heart FM, palagi ako nakikinig sa mga gandang music. Ayan. Thank you. Maraming salamat po.
0: Diba? Situational dito. Sabi ni Ate Melissa, doon na lang ako sa mga anak ko.
1: Oo. Mm-hmm. Usually, ganun yung nag-hold sa atin yung mga anak. Diba? Especially yung mga may asawa na.
0: Yes.
1: Diba? Oo.
0: Sabi naman ni Mami Amy, may buntag, Mami Amy. Sabi niya, bahala na ng ex niya. Basta, madungog lang na mo ang Heart FM always.
1: Ayun.
0: Sensya na kayo, nag-worries Mami kanina eh.
1: Oo nga.
0: Alam mo,
1: ibig sabihin niya, George?
0: Ano?
1: Hindi kompleto yung araw nila pag wala ang Heart FM. Diba?
0: Hindi na, napapakinggan.
1: Kaya,
0: alam mo, may nagsabi sa akin, Dr. Hart, na nagiging routine na nila every day.
1: Mm-hmm.
0: At parang kapag hindi nila marinig, parang daw silang nawawalan.
1: Parang may kulang, 'di ba?
0: Parang may kulang.
1: Parang si Kuya Tommy kahit saan mapunta kasama ang Heart FM, 'di ba?
0: Sir Tommy Hill, marami pong salamat. Yeah. Hello sa mga sweethearts datin dyan sa Dats CDO Technical Driving School.
1: Yeah. That's my Dats.
0: That's all. Pwede. Sir Tommy. Simulan na natin 'yan.
1: That's my driving skills.
0: Diba?
1: Saan mo ba ka nakuha yan?
0: Oh,
1: sa Dots.
0: May sample na kuha niya.
1: Oh, no.
0: Alam nyo na, ang susunod yan. Hi to Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Sir Lorimer Sakalan, Mami Marilyn Gonzalez, and BBQ Family. Hello to Mayor Miles. Dagang salamat sa inyo laging pakikinig.
1: Eto naman mula kay 6175. Sabi niya, good morning, Dr. Hart. Thanks sa prize gahapon. Nanalo siguro to. Yan, pag-amping mo diha, gikan ni Lani Kangke.
0: Good morning.
1: Thank you, Ate Lani.
0: Sabi niya, ex na nga ni, ayaw dyan sa bae ang present kaya para iwas gulo.
1: Bitaw.
0: Bitaw.
1: Subang ayon din.
0: May agreement.
1: Kahit ba nakikita, Demsoy, parang ganun ba? Ayaw yung saba.
0: There's, meron akong narinig. A wise man once said, mahalin na sa pan, likay diritso.
1: Hindi, may meron sinasabi, ayaw yung angkun.
0: Ayaw yung angkun.
1: Paguman, pabuang-buang na yun. Asa ko, anong na ako din eh.
0: Good morning pa rin, Torski.
1: Sige, antayin namin yung mga reaction ninyo, sweethearts, ha? At sa ating question of the heart, for those who tune in late, eto po. Dapat nga ba daw malaman ng present mo kung may feelings ka pa dun sa ex mo? Alam niyo na yung text lines natin at ganun din ang ating Facebook page. That's Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:55. Magbabalik pa rin ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Nothing but the hits.
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 1019. And do that to me one more time. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Hanggang alas 11 tayo ng umaga. Mga pasabog na mga love songs that will soothe in our day sa mabising-bising Wednesday. I know, may mga sweethearts tayo talaga na ngayon ay, hala, George, ngarag. Okay, nang hindo sa balay. Hala, George, kina... Pero naka-background kami, ha? Maraming salamat. Let's relax together. O, di ba? Ito yung pinag-uusapan pala natin, ha? O, mga nag-aabang din. O, sa kanila mga thoughts. I know, madaming gustong i-share. Sa ating question of the heart, dapat bang malaman ang present mo kung may feelings ka pa sa ex mo? Sabi nga ni Demsoy, ex na nga ni... Pero, may mga sitwasyon. Diba? Yun kasi yung ating pinag-uusapan ngayon eh. May mga sitwasyon na parang gusto natin na we are guilt-free. Meaning gusto nating sabihin yung lahat-lahat. Ayaw nating magbigay o you know, yung mga hindi natin nararamdaman, hindi natin ma-express dun sa partner natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya... Madami sa atin din, no? Madami sa atin. Ang gusto parang...
1: Eh, paano kasi submissive paala lang ako dun sa partner ko, eh?
0: Oo.
1: Yan sinasabi ko lahat-lahat.
0: May mga ganun, Dr. Heart.
1: Ayaw, diba?
0: O gusto ko kasi maging open, eh. Gusto mo maging open ang partner mo sa'yo, eh, disimulan mo sa sarili mo. Diba? Unahin mo maging open ka sa kanya, and he or she will take the lead.
1: Eh, paano kasi nung nagkita kami ng ex ko, eh, sabi niya, do that to me one more time.
0: Uy! May mga
1: alam
0: ganun
1: ba? Ano yung isang title niyan?
0: Ano?
1: Isa pa be?
0: Isa pa be? Isa pa. Please, may mga ganun.
1: Akala ko yung sinasabi ng iba, usbi ko be.
0: Usbi ko. Alam, yung ano kasi, alam mo, minsan, yung mga ex natin, hindi naman lahat, hindi ko naman sinasabing lahat. Na
1: lahat ng ex mo, dami ba nila?
0: Hindi yung ex natin. Uh-huh. Yung ex natin. Sabi ko nga, di ba, naging party sila ng buhay natin. Kaya, kapag nandun na yung parang the trigger moment, ay, eto pala, ginawa niya sa akin to dati. Eto, ganito ang paborito namin dati.
1: Ay, talaga? Sinishare mo.
0: Alam mo yung parang...
1: Alam mo, ganito yung ginagawa natin dati, namin dati.
0: Alam mo ba, pumupunta kami dito. Alam mo ba, ito yung favorite food namin kapag nandito kami sa restaurant na to.
1: Ayan, sige, kainin mo lahat ng yan. Sige, yan. Saksak mo lahat sa bagyo.
0: Tapos, ikaw naman. Sige. Nandito tayo, pero ex mo pa rin na pinag-uusapan natin. Ayun na. Tua na tayo.
1: Eh, ano ako ngayon?
0: Mingunin ka nga.
1: Kaya mo pala. May mga tipong ganun, George. Kaya mo pala ako dito nila na kasi may naalala ka.
0: Kaya pala. Kasi gusto mo maalala si ex.
1: Nako.
0: Hindi man. Gusto ko na matry mo yung...
1: Eh, paano kung, di ba, may mga sitwasyon, George, na yung ex mo naging kaibigan mo at naging kaibigan din ng present mo.
0: Pwede yun.
1: Di ba?
0: Pwede
1: yun. Mga tipong
0: yun.
1: Ganyan. Pwede siguro.
0: Kasi sa panahon kasi ngayon, di ba, iniiwasan ng karamihan ang maging bitter. So, para hindi ka maging bitter, you play sports. You try to... Kapag ganyan, especially pag nasa isang circle lang si ex ng partner mo at saka yung partner mo, syempre makikita-kita yan.
1: Ganon.
0: No? May mga friendship na ganon. Syempre ikaw, you play sports. Ay, okay.
1: Pero hindi ba parang awkward naman dun sa part ng ex? Diba?
0: Awkward siya, pero it takes Dr. Heart. It takes a courageous heart para mangyari yan.
1: Mm-hmm.

0: Naka-open, diba?
1: Sa babae naman, hindi maiwasan na parang somehow kapag gano'n na nangyari, ano. Mm-hmm. Parang na-insecure ka. Andun yung somehow insecurity.
0: Kaya yeah, nga.
1: Kasi syempre, na yung partner ng ex mo nandyan.
0: Mm-hmm.
1: Andun yung pressure sa'yo na you have to level up sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Eh, paano kung hindi mo ma-meet yung expectations?
0: Yun ang mahirap. Diba? Anyway, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang experiences,
1: correct,
0: no?
1: Oo.
0: Hindi natin alam kung applicable dun sa iba. Hindi naman applicable sa'yo, di ba?
1: Mm. Correct.
0: Ayan. Si Malandro Gato Vera, good morning sa'yo, ha? Maraming salamat for
1: good
0: listening.
1: Good morning, Vera. Namiss ko din yung babae.
0: Ito naman, mula kay Ana Hernani Tamayo. Sabi niya, good morning po, sir, ma'am. Yes, hindi naman kami teacher.
1: Dayon sa classroom.
0: Aha. Sabi niya, isa daw siya sa napakarami, thousands of listeners ng Heart FM. Salamat, ha?
1: Thank you.
0: Sabi niya, para sa akin, dilit na daw angay, dilit na lang hisgutan kay ulitan akong partner.
1: Agoy. Mm-hmm.
0: Ano ba yung say, ulitan?
1: Ulitan yung parang madaling magalit.
0: May magalit, okay. Para walay selos nga mahitabo, dilit na lang hisgutan. Ang mga kaagi, usa na lang kaalaala. Ay, mga tagalantapan bukid nun pala ito. Hi, Ana. Hi sa inyo lahat dyan.
1: Good morning. Mm-hmm. Ito, this one just came in. Ate Gina Abranilla Ravidas. Mm-hmm. Good morning, Miss George and Doc Cart. Mura na siyang music video sa Di Hamasa Lalumo. Ako mga sa dipan mo, lirik sa kanta ni Moira. Nga ako ang kasama, pero isip mo siya.
0: Ay, nako.
1: Alam mo yung ano, Indonesian song?
0: Oh, yun na nga.
1: Ate Gina, may Bisaya, ano niyan eh, may Bisdak cover.
0: Eto, ratsunahan natin yung ating text line. Ang daming mga messages, ha? Ayan, mula kay 1390, ayaw na ng ex din nata sa Y. Aron linaw ang pamuhiyo.
1: Ayaw niyo sa Z. 5460 naman. Good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Para sa akin ay dapat lang upang malaman niya ang katotohanan. Ipagtapat ko sa kanya ang tunay na nilalaman ng aking puso. Dahil isa ito sa aking tungkulin bilang isang nagmamahal. Dahil kay ibigan sa isang pagmamahalan na tapat kayo sa isa't isa. Dahil ito na rin marahil ang nagbibigay daan upang makapag-isip kung saan ba siya nagkulang. Kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa iyong damdamin ang iyong ex. Kaya kaibigan, kung ikaw man,
0: tila yata.
1: Ikaw ay may nararama. Ayan.
0: Kaya kung ikaw man daw ay umiibig,
1: kailangan
0: ano
1: ito
0: na?
1: Ay galing sa puso. Mm-hmm. Shoutout sa Tanogan at Langga family sa Don Carlos Bukidnon. Hi Altans ng Cookman. Happy
0: listening. Salamat. Ay, natutuwa ako dun sa mga tagalantapan, ha. Lumalakas na tayo dun sa lantapan,
1: yes.
0: Bukidnon. Oo. Maraming salamat.
1: Yes.
0: At ganun din mga taga-Tikalaan nakikinig sa atin.
1: Oo.
0: Oo. Good morning.
1: Happy morning.
0: Ayan, eto naman, 9400. Sabi niya, good morning, more power to Heart FM. Always listening sa radyo ng Heart Co. Happy 31st birthday daw to Dave Ninyon Olinan. This greetings coming from Papa Noki. Galing din kay Mama Rosie, kay Kuya, and Maan. Tapos sa may Block 2 sa Buara, Puntod. Maraming salamat for listening. Happy birthday!
1: Sa lahat ng mga
0: nagbe-birthday. Dami magbe-birthday ng October.
1: Ay,
0: diba? O may kakilala ako na magbe-birthday ng October.
1: Ako din.
0: Ay, naka.
1: Parang isa lang.
0: Palitso naman dyan.
1: Ay, abangan. Abangan yan.
0: Sige, para sa kaka-tune in lang, ano ba din pinag-uusapan ni Dr. Hart at ni George? Ito yung ating question of the heart, di ba?
1: Ito, dapat bang malaman ng present mo kung may feelings ka pa sa ex mo?
0: Ayan. Text us 0917-1579927 and at 0961-8924-927.
1: Kung online ka, comment dun sa post natin at sa ating messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City.
0: 1029! We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Gabi-gabi na lang sa isipan ko. Well, ikaw lang. Ikaw lang talaga. Pasag din na si ex. Feelings raman to. Ay, 10:38 ang ating oras. George and Dr. Heart for you. And you're still on. You're still listening. You're locked with us. Dito po sa Music from the Heart. Ngayong Wednesday, it's the 7th of October. Bilis, no? Parang kailan lang. We just celebrated 2026 and we're about to close it up. Wala lang. Pinapa-overthink lang namin kay konti. Ano? Ay, grabe naman kasi. Yung mga ganyang salita, Dr.
1: Ano, ikaw lang. Kasi ikaw lang. Kasi ikaw yung kaharap ko ngayon.
0: Oh, ang sabi dyan, kapag pinag-uusapan daw si ex, sagdi na to si ex. Uy, kay si ex, pass naman to. Pero naku, feelings.
1: Ay, naku.
0: Pero I still have feelings. Ay, paano ba yan?
1: Ikaw naman yung kasama ko ngayon eh. Di ba? Mga tipong ganyan.
0: Parang ikaw yung present.
1: Yeah. Sige, tingnan natin ito mula kay 9400. Sabi niya, good morning, more power to Heart FM. Ito na, basa ko na ito kanina. Mga taga Buara Puntod.
0: Happy birthday nga pala.
1: Sabi ni si Demso ito. Sabi niya, subukan mong sabihin kung gusto mo ng gulo sa buhay.
0: Ayaw na lagi, di ba? Good morning kay Zach of Don Carlos Bukidnon. Thank you, 8764.
1: Ayan, mula naman kay 3363. Good morning, ang ex mo ay may ex din na iba. Ang ex niya ay may ex din ng iba. Kaya sa madaling salita, importante talaga ang ex. Isipin mo na lang sa mathematics, laging may find the ex.
0: Oh, diba?
1: Hanggang ngayon, hindi pa nakikita hindi pa si X at saka si Y. Find X and find Y.
0: Isalin nyo na si Z. X, Y, Z.
1: Oo nga, diba?
0: Because
1: ex, ano? Si June Rose, di ba?
0: Oh, si June Rose.
1: Oo, talaga naman. Pasyal nga ako dyan.
0: JL Flower Shop. Happy morning sa inyo dyan. Namiss ko itong mga banat ni June Rose eh.
1: Kaya nga.
0: Ito may mga mensahe tayo sa ating Facebook post, Dr. Heart. Doon nga sa ating question of the heart, na dapat pang malaman ang present mo kung may feelings ka pa sa ex mo. Sabi ni Jeline Versabal Estrellado. Sabi niya, ay morning Heart FM. Okay lang magpaka-honest ka sa imong feelings. Dito sa imong present. Pero nga nung isulod man kag-relasyon kung naapaday kay feeling sa imong ex, nangasaba siya.
1: Ayan. Diba?
0: It's okay to be honest, but i-consider po ni mo kung unsay batiun sa imong present relationship. Kay dili lamang tao makadawat.
1: Dilitanan.
0: Dilitanan
1: ng tao.
0: Makadawat o inana nga sa tao. I like that. Maraming salamat.
1: Ayan, sabi naman ni Maribel de Quito Ahes, salamat sa kanya pala dahil nakilala ko si Present at ang Heart FM. Nag-uulsab ko ganiha kay na nawala mo galit.
0: Kami din te. Maraming salamat ha sa mga nag-aabang talaga.
1: Ayun, talaga.

0: naka ginagawa na lang nila, hayaan na lang nila na ano, na kahit walang tugtog, naka-tune in pa rin.
1: Sila ngayon nag-update na doctor. Oh, yeah, yan na.
0: Inaabangan ang pagbalik.
1: Hi to Sparkle Honda sa ating Facebook page. Sabi niya, alam nyo, Dr. Hart, Ma'am George, ako isinumpa ng mga anak ko dahil sa babae na pinili kong second wife. Pero si Melissa, minahal ko yung mga ex ko. Hindi na ako nakialam sa mga ex ko. Thank you. Ha, si Sir Jimmy ito. Ayan, happy morning. Dagang salamat sa inyong pakikinig.
0: Minsan siguro mga ganyan nangyayari, lalong-lalo na pag wala kayong closure ng ex mo, di ba?
1: Oo.
0: Pero kung napag-usapan nyo na talagang you're going to part ways peacefully, di ba?
1: Correct.
0: Ika nga. Siguro pwedeng maging magkaibigan na lang ng ex mo, pero wala na dapat yung kung ano man yung feelings
1: attached
0: na meron.
1: Ay, maraming nangyayaring ganyan, which is parang it shows the character of both parties na alam mo yun, they can go along. Eh sabi nga natin, depende din yun sa dahilan o bigat ng kanila paghihiwalay. Kasi nga minsan may iba talaga na hindi kayang maging kaibigan si ex, di ba?
0: Meron ganun. May diba, sinasagot talaga, ex na nga ni, no?
1: Kahit nga siguro makita o marinig ang boses, parang...
0: Lalong-lalo na pag merong, siguro sabihin natin na napakasakit na ginawa ni ex. Diba?
1: Yun,
0: parang ganun.
1: Malaki yung impact sa'yo.
0: Nung, ang impact especially na up to the level na yung value mo, yung worth mo bilang isang tao,
1: disregard, naapakan.
0: Diba? Parang ganun. No. Parang, ibang usapan na yan. Eto naman, Mami Marilyn Gonzalez, good morning sa'yo. Sabi niya, para sa ako, dili na angayan, isaba pa ko na apay feelings nga imong gitaguan diha. Kay maoranay sinugdanan sa inyong kagubot, dili na kinahanglan nga magpakaanas, no? Mix it with white lies. Ayun na sinasabi ko kanina. White lies na lang, na lang pud ba until na mawala na dayon kung unsa na imong gikept nga feeling sa imong ex till it turns into Y and Z and zero.
1: May ang sarap niyan, mami, thank you, thank you.
0: Ayun, unsa man ang iyang video.
1: Parang ano,
0: nagpadala din ng video message kasi
1: nangka daw.
0: Ay, ang sarap niyan. Sige, babot niyo sa amin, ha? Bukas yung ating text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927. May nagahampasan na mag-ex dito, ba?
1: May harut. O, sa lahat din ng mga online Facebook page natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Comment at mag-message po doon.
0: Oras natin, 10:45. Abangan po ang pagbabalik namin ni George, ha. Magdudro tayo ng ating winner sa ating The Price is Right. Babalik pa kami right here on Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1 Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, my buhay sa makabuhay.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Naka, ayan.
1: Ayaw mag-play.
0: Hi, dating tayo. Wala na tayo. Pero bakit nandito ka pa sa puso ko?
1: Ay, kaya nga, kailan kaya muling mararanasan?
0: Eto, grabe, dagsa uli ang mga messages. Basahin muna natin bago tayo mamigay ng pa-premyo.
1: Ayan, bati natin 6175. Good morning, greet natin ng Abrugar family, Atanero family, Kangke family, Dabatian family, Sabarang family, Hibog family, and to all Barrio Jeanette Zone 6 Carmen. Happy morning. Thank you po. Maraming salamat at Mami Lani.
0: 1120, hi sa'yo. Thank you for listening always. Ayan, ingat ka lagi. And to 4866, sabi niya, hello George and Dr. Hart, but shout out naman sa office namin, sa may office niyo. ANC Fire Extinguisher Trading, hi po sa inyo lahat, mga taga NHA Phase 1 Kauswagan. Maraming salamat.
1: Thank you din. K1745, happy 1-month-old to Sylvian Valsabido from Tatay and Nanay.
0: Ayan.
1: Happy Monterey.
0: Eto naman mula kay 9450, sabi niya, shout out na po sa kanila dyan po sa may Ilocos, Slovakia Chess Camp Base. Ha? Talaga nakikinig sila lagi. Kasama ko ang 4 na construction workers. Nakikinig lagi sa inyo. God bless. No work, no pay. On board. Yan. Shalom.
1: At pag-iing lang natin very quick yung mga sweethearts natin sa SMK77 Garments Trading. Okay, okay. Laging nakikinig.
0: May kugon yan, di ba?
1: Oh. Shout out. Sa mga nangukay di ha. Happy ano.
0: Kaibigan natin yan mula noon pa. Oo. Talaga hanggang ngayon FM. Naka-Heart FM. Ayan na. Alam niyo na, ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mamimigay na naman kami ng bigas at ganun din ang groceries dahil the prices rise, overload na. Eto, magpapaikot ng ruleta si George para malaman na agad natin saan manggagaling yung winner natin. Yan. Ruleta, saan ba?
1: Ala, Barangay Bonbon tayo, Dr. Hart.
0: Barangay Bonbon. Eto na, mga taga-Barangay Bonbon, halakusgi ang mga radyo. At baka kayo na yung susunod natin na winner sa ating The Prices Rise Overload.
1: At mula sa Barangay Bonbon, ang aking nabunot ay Barangay Bonbon ang kanyang address. Congratulations, Dominic Mabaylan.
0: Ayan, Dominic.
1: Congratulations, Mabaylan.
0: Ayan, ano ang apelyido?
1: Mabaylan.
0: Ng Barangay Bonbon, Cagayan, De Oro City. Congratulations sa iyo, ha? Ikaw yung winner natin. Dali na, claim mo na agad yung papremyo. We're located at the 5th floor of FICO Admin Building and that's at Vomenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan, De Oro City.
1: Ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value.
0: 2 minuto po bago sumapit ang alas 11 ng tanghali. Magbabalik pa kami ni George. Final set bago kami magbababay. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City at 93.7 Heart FM Bukidnon. Tatlong minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Should we carry on? Makikarry mo ba ba na yung partner mo meron pang nararamdaman sa kanyang ex?
1: Ako, maging bukas na lang siguro tayo on what are the possibilities for that. Kasi hindi natin alam kung ano talagang laman ng puso eh.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, kahit pa sabihin natin na magka-relasyon na kayo, ando na kayo sa intimacy.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi natin alam talaga 100% fully kung anong laman ng puso niya. Kung mag-open up man siya sa'yo, ay, para sa akin, I'll take it as a positive thing.
0: Mm-hmm.
1: At least naging honest siya, di ba?
0: Oo naman.
1: Hindi ko nalaman sa ibang paraan.
0: Pero ba, paano ba hayaan mo na lang ba na magpapatuloy yung kanyang nararamdaman?
1: Ay, dyan natin pag-uusapan diba?
0: Yan. Mukhang ibang usapan na yan.
1: Sige, may feelings ka ngayon. Sige, maraming salamat for being honest. So, how do you move forward on that?
0: Okay lang sa akin na nagkaroon ka nga ng feelings ngayon na sinabi mo sa akin na ganyan yung nararamdaman mo. Pero, por favor.
1: Hayaan ko talaga siya, Dr. Hart. Pagpapaisip ko talaga siya. Anong gusto? Ako, sige, kung gusto mo. If you wanna go on with that feeling, kung mabigat talaga, kung gusto mo talagang habulin siya, hindi kita pipigilan. Mm-hmm. Pero, unang-una, that I am your present.
0: Yan.
1: So, andyan ako dapat sa consideration mo.
0: Paano ngayon kung sinabihan ka, tapos sinabihan mo ako na ganyan, na meron ka pa nararamdaman sa ex ko? Paano kung sabihan muli yung partner mo? Paano kung ako ngayon ang nakakaramdam ng ganyan?
1: Yun nga.
0: Na may feelings pa ako sa ex ko.
1: Anong kaya mararamdaman mo?
0: Diba? Hay nako.
1: Diba? Kaya nga lagi nating sinasabi, Dr. Hart, na ang relasyon, it takes two to tango.
0: Aha.
1: Hindi pwedeng isa lang yung parang ano, diba?
0: Aha. Mahirap din sabihin, George, na maging masyadong open ka dun sa partner mo. Mahirap din naman na kung, yun na nga, yun na yung consequence.
1: Yes,
0: dahil pag nag-open ka, maaaring, di ba, maaaring magselos, maaaring magalit sa'yo, di ba? Dahil sa, yun nga, nafe-feel mo. Mahirap din, sabihin na natin na ihuhulog ko na lang siya ng white lie. Di ba? Kasi parang may kulang din dun sa communication ninyo ng mga partner.
1: Aha. Alam mo, wag niyong i-devalue yung tawag natin na woman's instinct.
0: Ayun, 'di ba?
1: Andun 'yan eh. Parang
0: kasi pag nasimulan mo, maaari mo namang gawin sa susunod hanggang sa magpa-pile up 'yan. And then eventually nakasanayan mo na, 'di ba? 'Yun ang mahirap.
1: Tama.
0: Siguro para sa akin, alamin mo yung limitasyon mo. Alam mo yung sitwasyon mo. Alam mo where you stand right now na eto na nga yung partner mo. Magiging magkaibigan with ex, okay lang siguro.
1: Okay lang.
0: Pero you know where you stand. Diba?
1: Siguro kung wala ka pang karelasyon, tapos, kunwari, hindi pa kayo, pero pagpalagay natin na sa ligawan stage, pwede pa. Pwede pa. Maaari mo pang parang pag-isipan.
0: Tapos parehas kayo na available pa ng ex mo? Baka magkabalikan pa kayo, di ba?
1: Love is sweeter the second time around, sabi nga nila, di ba?
0: Pero anyway, yun na nga yun.
1: Depends.
0: Alright, George, daming nagpadala. Ito pa, may mga pahabol pa. Ano yan? Hi to Ay Lumabos, artista sa Tugas. Ay, Tugas. Tugas Bukid noon ba?
1: Tugas ba? Or may Tugas. Kiboriyaw at
0: Lumabos. Ayun, no. May lugar dyan, tinatawag Tugas.
1: Happy morning. At ang Wayan family, Sir Efren, magandang morning sa inyo dyan, ha? Happy Wednesday. Thank you for always listening.
0: Siyempre, George, babalik ka mamaya.
1: Yes, dear heart tayo. Alauna hanggang alas tres, kita-kita tayo doon.
0: Ayan. Ang tabayanan po si Harvey Stone. Makakasama niyo po siya 11 now till 1 para naman sa programang Heartbeats. Again, maraming salamat. Thank you sa mga nagpadala ng kanilang mga messages, nagparticipate dun sa ating question of the heart. Mga nagpapa-shoutouts at syempre, yung mga nagpahipi lang at syempre patuloy na nakikinig sa Heart FM. Salamat. Sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Manatili pong nakatutok sa Heart FM, ha? Ayan, we're gonna be leaving you a song from vowels they orbit. Ito yung mangyayari pag sinabi niya yan, pag may feelings ka pa. Papaalam na po kami. Mabaingat po kayo. Always remember, we

20 minutes after 11 o'clock. Kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Welcome po sa programa nating Heartbeats on Midweek. Happy Wednesday everyone. And sama-sama tayo hanggang alauna dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:35 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Ako, malapit na pananghalian ha. Pero sa mga kumakain ngayon, enjoy eating. O, huwag kayong madistorbo. Magsasalita lang ako dito ha. Anyway, our time check is brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumustahin natin yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa Bukidnon. Kumusta na po kayo dyan? Masarap pa ba yung ulam natin? At sana okay lang kayong lahat dyan ha. Demsoy, mayong udto sa imo di ha. Mayong buntag pa di ay. Hapit na mag-udto. At siyempre yung JRS Maramag, mayong pagpaniudto sa inyong lahat di ha. And happy listening din sa ating sweethearts dito po sa may bandang Pangantukan at saka dito sa may Waolana del Sur. Happy listening po sa inyong lahat. Paramdam kayo sa akin, please lang. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Kumusta po yung signal natin dyan sa bukid nun? I-update niyo ako ha. At saka dito naman po sa may bandang Cagayan de Oro sa lahat ng mga eatery natin ngayon. Ako, punuan kasi ang sarap po ng luto, di ba? Oh, sakto lang yung Betsy.

0: ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Time Check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life.

0: Gabi ina, Banjo, nahuman na kita sa tuyo mo sa mga pamilya ug sa akong pamilya. Gusto na kumupa uli.
1: Manglakaw na ta sa laing dapit.
0: Unsa? Asa ka pa man diya gusto mo ato?
1: Gusto kong mag-date una ta.
0: Banjo!
1: Dili pa pati ngaliwahi nga mamawi kita sa usa-usa. O magbalik. Dili ba?
0: Unsa?
1: Naibaw ko. Mahal pag-ihapon ko ni mo. Busa na sayod sab ko. Nga dawaton pa ko ni mo pagbalik. Dili ba mayani?

celibato, natakot po ako noon. Tilabaga wala akong kapangyarihan na tumanggi sa nais na mangyari noon ni Banjo. At siya ang nangyari. Dinala po niya ako sa isang pribadong lugar. At dahil mahal ko pa rin naman siya, wala na akong nagawa nang magsimula siyang halikan ako. Yun ang mitsa kung bakit bumigay ako. Pinagsaluhan po namin noon, Lady Batod, ang ligaya sa ibabaw ng kama sa pribadong lugar na pinagdalhan niya sa akin. Hanggang sa nakatulog na ako pagkatapos. At nang ako'y magising, wala si Banjo sa aking tabi.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Magdabati ka makabuhay ang kinatibok ang chapter 14 sa revelation sa tong sender nga si Mayani. Pero wa pa mi ended to, medyo taas-taas pa atong lawigon sa pagpaminaw sa iyang revelation. Pero unya promise, human sa pipila lamang gayon ka mga panginom do mamalik denta para atong lakbitan o isgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 14 sa iyang kasaysayan. Kinagdanan, dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL worth 1 million pesos, appliances and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio stations sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng

0: Neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka! Araw-araw, mabibili sa mga suking butika.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed. Halina't
3: magmakabuhay. Once and for all, kamakabuhay, atuang tumaron inno nato every day sa pangadaadlaw na to nga pagkinabuhi mo natong partner ang EXL Makabuhay Plus capsule kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa atong kapsula isip atong dietary supplement. Daghan ka ng ingredients nga giusa lamang diha, usa diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mao nay pinaka complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree naanay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds, og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imuhang health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa ato ang panglawas. Makatabang ka na para maguba, patyon, bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namagunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang neem. Ang matag-usa dunay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But they are normally disorganized. However, kamakabuhay, kung ikaw mo create og certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar, and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mauna nga, kinahanglan nga bungkagon gud before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panlawas. Unya kung imong ikonsumo ang neem sa matag-adlaw, it keeps the number of cancerous cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imuhang body kung naakay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, di magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria sa kalibutan, kamakabuhay, nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa das bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay og ingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wa pod na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato na good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage nimo na ang mga matang sa bacteria. Kung mo excess, kung manobra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag miri pa way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa neem, internally and externally, ma-manage ni mo na ang mga matang sa bacteria in such a way that they will not overgrow. Dili mo daghan kaayo. Huwag ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bacteria. Kaya kung i-consume ni mo a certain amount of neem, sa pang-ado-adlaw ni mo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O ang imong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan ng atong lawas sa neem kamakabuhay. And syempre ang neem, isa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa atong kapsula kana atong ginatawag og EXL Kakabuhay Plus Capsule. Imna everyday isip imuhang dietary supplement.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsang orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, ma-satisfy ka gyud. Unya mo bag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape, pero kanang kape imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitana. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas tugod ani imong kape nga imong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang ipadapli na nang imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas, ari ka na mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiya nga mga kaayuhan atong ma-benefits sa para sa atong lawas. Pag-usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rosehip, mao na ang prutas ang ginatawag og rosehip. Ang rosehip fruit, kamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rosehips manggon na ay contain chemical nga ginatawag na ito og galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo kamakabuhay, gireport nga kana nga matang sa chemical makatabang para makapalower sa inflammation. Sa usa gani kapagtuon, in fact, kamakabuhay, doon ay standardized rosehip powder makablock na sa pro-inflammation enzyme, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga doon ay connection sa inflammation. Ang rosehip fruit kamakabuhay, doon na usab ka na nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid. Kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Kana po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells ug makaingon sa inflammation. Gawas ni ana ang rosehip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Naidagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay nag-claim nga ang rosehip ang seed ana ang liso bali maayo para sa ato ang skin health kana tungod kay naay vitamin C content ug kana nga produkto na pagkinay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil doon ay mix of fatty acids na ay fats. So ibig sabihin dili lang kay vitamin C ang naadiha, napagkinay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C makita usab sa prutas, not in the seeds, pero sa rosehip, bongga. Makabenepisyo ang atong pamanit sa rosehip kamakabuhay na ay oil nga makapamoisturize. Naapag yun ay maka-generate or regenerate rather ug naapag yun ay anti-aging properties. Makatabang pag yun na para nga tong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns ug eczema. Ganyan. Bonggang-bongga, di ba ang rosehip? Ug ang rosehip, kusa lamang sa 17 ka mga ingredients na diha sa tong kape ka makabuhay ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimugilanganan, inum na every day gyud ha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahin ako ang iyong lingkod,
5: Lady Bato.
3: Salamat sa pagpaabot, aba naman. Oo, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.
3: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, gihimong posible. O gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiya ng mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Nang bonggang-bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintin na lamang na kung ikaw adult, usang ito sa duha ka kapsula every day. Unya, inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit ka makabuhay, daghano na ito ang dosage. Mamahimo na ng duha nga ito sa tulo ka kapsula, katulos o sa kaadlaw. Unya, inadlaw nga tubig yapon ang imnon ha, or warm water, dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon or usa ka oras human kang mikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa, manginom na ta. Everyday gyud mo na tong partner ka makabuhay ang atong kapsula, isip atong dietary supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang atong kape nga all-in-one ang EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiha. At anong nabati ang kinatibok ang chapter 14 sa revelasyon ni Mayane. Pero, wapamiin dito kamakabuhay ang yang sugilanon. Mauna nga, sundan gihapon na ito paminaon ang sumpay sa iyong revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Kaya kanon, ato nang lakbitan o gisgutan ang atong nabati ang kinatibok ang drama kaganiha, ang chapter 14 sa iyang istorya. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, di na ito ang iyong kalimtan sa pagmata na tos buntag mo, smile na ta. Nindot ka ayo. Yun na nga motivation ka makabuhay nga ang tibok adlaw nato daan lamang bisan ta dunay suliran o problema nga mudasmag nato. And God bless us. Anyway, Mayani, salamat once again sa pagpadangat sa imong kaagi. Well, kung basihan nato ang chapter 14 sa imong story, medyo okay na ang bahin sa imong amahan ug nimo. Naalay gamayng, really gamay, no? Kana na pay daghang sango kabahin sa imong apuhan nga di ka madawat sa imong igsuon sa amahan nga si Abon, ang imong ex, unya pagayod kay wa ka kabalibad sa invitation, wa ka kasagang sa paghawk ug misurrender na sad ka. Gugma pa more. Mahal nato ang usa ka tawo bisag ipasakitan na ta, mipalayo na nato nya inigbalik gamayng kuhit higda dayon ta, no? Laban. Laban lang gid ta kay mommy atong kalipay, pero kinahanglan nga andam ta sa mga consequences ng bongga. Kun basihan lagi, Mayani, sa chapter 14 si mong kaagi, ang ako ang ikapaambit, no, nga mga pulong is that we need to be very ready sa matag hitabo ug sa mga mamahimo pang hitabo, mga posibilidad nga pwedeng mahitabo sa atong kinabuhi karong adlaw ug maog sa mosunod pa. Pero kanang mga wa pa mahitabo o pa kanang abot nga mga adlaw, pwede nga din atong una-una ng kanang karon na lang. Pero di gyud man kayan nga mawala ka ta, but not necessarily nga ato ang problemahon, no. Ang ato ang buhaton lamang is mangandam, manukad, and syempre kanunayon nga himoong sentro sa atong kinabuhi ang Ginoo. Kay kun unsa may mahimong mahitabo, positibo man or negatibo, at least ready na ta. I-surrender na natong tanan sa langit, di ba? And we can never go wrong. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha sa musunod nga episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Mayani. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

Makabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.

Okay, may adlaw sa kinatong tanan, mahigala na sab kita sa atong nandang programa, ang mga panid sa kagahapon. O kinilang gyapon yung higala sa Kuya Arn, may ikuban ka ninyo sabay sa paghatag na usab og laing pagtagad sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Ronald. Kining kaagi ni Ronald, kining kaagi nga iyang gishare sa ato, kaagi kini sa iyang higala nga si Ben. So si Ben ang naay kasinatian o gishare kini ni Ronald kay nahibalo siya sa dagan sa kinabuhi sa maong nahitabuan sa maong kaagi nga si Ben nga taga Surigao del Norte. Kumusta, kumusta ang tanan taga Surigao del Norte? Salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw, no? O manghinaot ko na sa mayong panglawas, o manghinaot sa kupadayon inyong paggamit sa ato mga produkto, mga higala. Katong adunay plano nga mag-share sa ilang mga kaagi, pwede ninyo, no? I-text sa atong cellphone number. I-text lang ninyo nga Kuya Arn na ako'y i-share nga kaagi. Kaya ako rin manawag. Pero kung matawagan mo na ako, ulat-ulat sa gyud mo nga kanon saan ato ni matagay pagtagad kay na iuban pa nga ito nga unahon. No? Okay, katong gusto nga mo share, mawakin niya itong number. 0970-871-9592. Usbo na ako, 0970-871-9592. Okay, nagkat salamat no sa gusto nga mag-share sa ilang kaagi para sa Kuya Arn kanunay maka-uban ninyo sa inyong mga radyo sa matag-adlaw sabay sa paghatag sa kaagi nga inyong gishare. Kumusta ato mga users sa atong mga produkto? Sa nagkanalang mga produkto, manghinaot ko nagpadayon mo sukad niya tuhantod karon, labi na sa pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko padayon mo mga users no sa paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Kaysa diha mga higala, maminti ninyo, matingala na lang mo nga daghan na inyong maihi. Sabay na ang mga hugaw nga nasulod sa inyong lawas. Mao na ang importante nga mapagawas nato atong mga hugaw. Labi na maangko na sab nato ang regular nga imo nang mapagawas ang hugaw sa matag adlaw. Importante usab mga higala nga mapagawas kini nato atong hugaw sa matag adlaw kay dili maayo nga mulaktaw kitag usa ka adlaw, duha ka adlaw una kita magpagawas. Kita ra gyapon magka problema niya na mahigala o apektuhan ang tibuok pamilya kung naay madaot nga usa ka pamilya nila. Muna mag-ihay kita sa pag-amping mahigala para dili kita makahasol, makahatag problema sa tibuok pamilya. Kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kung naakay problema nga maglisod sa pagbawas o naandan na gyud nimo, dili pwede nga maunin imong naandan. Ipagawas gyud ang imong hugaw sa matag adlaw para dili magka-problema ang tibuok pamilya. Kaya kung naibadaot lagi, ang tibuok pamilya mo'y mapiktohan. O magkabukol-bukol atong tinae, magkasamad-samad, hantod nga malata, paingon sa colon cancer. Diha na dayon. Munampingan na itong mahigala, makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa mga tao nga naay problema ni Ana. Okay, maangko na sab nato mahigala ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok o pagkatulog. Kaya itong lawas nga kulang og tulog, kulang sa relax, mapiktuhan ang atong trabaho. Kaya maluya man ta mahigala, magkababa atong immune system og dayon dali rapod kita takbuyan o mga delikadong sakit. Muna kinahanglan nga makarelax yung kita. Kung naasa mo ang insomnia, may sugmat imong insomnia, maugina lisod yung ka makatulog niya ng mahigala. Muna kinahanglan nga imong atimano na makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nga din mahibalik ang normal ni mga pagkatulog. Pinagi lang sa pagpanimpla sa atong kape sa matag-adlaw, tagtunga lang sa kutsara, mahigala. Dako na kahit ka nagtabang ang tagtunga lang sa kutsara. Nagkantidad lang gig ka na po og 4 pesos o pinakataas 5 pesos. Mao na atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kumutisting mo ni ini mahigala, no? Antugis Pharmacia og dayon isulti ang kumplito nga pangalan sa imong paliton nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon para mahatag sa taga-pharmacia ang usa ka pouch nga silver, may pagka-gold, may pagka black sab sa ubos, black gid siya, may pagka gold yellow, din itatak 200 grams mao na ang pinakadako nato nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon ug napoy gamay nato nga 110 grams. Mao na atong Coffee Corn mahigala. Ug gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, sulayan sab ninyo mahigala ang atong Coffee Corn
purple nga epektibo usab. Kay ang coffee corn purple, adunay daghang mga benepisyo kay ngano ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content. Makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Duna usab kini daghang sangkap mga higala nga makahatag og mayong benepisyo sa tao kung mamintin sab nimo ni atong coffee corn purple. Sama sa mangustin og asitaba, na siya niya na may gala, ang mangustin og asitaba makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong mas regular ang pagbawas kada adlaw o tanawa may gala, ang pagbawas gyud ang importante. Ikaduha, naapagit siya malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar og bad cholesterol. Dugang pagyud na pagyud say guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyud mahigala na say ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health mga higala. Napagit sa spirulina nga sagol, makatabang sa imong gimintin nga timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo, normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas o hinanok na ang pagkatulog. Muna mag-coffee corn, purple, matag-adlaw. Mahinaot ko na sabta ninyo mahigala no og ako sab kini gipahibalo sa inyo ha, gipahinumdum kanunay nga dili na to himo unog pareha sa sili ang atong coffee corn gold o coffee corn purple nga pagpiga sa sili mohalang dayon di ba kini atong mga product kalabi na sa atong mga coffee o coffee corn gold coffee corn purple 2 days 3 days nga minti na nimo sa pagpangapidihan nimo mahibal-an ang epekto ni ini ha dili ta mag magic mahigala ato tunay-tunay lang gini ha para mahibalan sab ninyo nga ingana ang epekto no tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple 3 days pinakataas mahigala. Pero kung gusto ninyo og epekto dayon nga produkto kini atong Turbo Max coffee. Kini atong Turbo Max coffee mahigala human nimo pagpangapi mga 3 ngadto sa 5 minutos mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo. Energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on matigo lang. Kinahanglan tag kondisyon. Makatabang atong Turbo Max coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan yung kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Napagit siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyun mga higala, napagit siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagit siya reginsing mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginsing usab, maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am, diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Ingana mahigala. Mahinot ko na sabta ninyo, no? Og diripot na sa atong kaugalingon mahigala nga say, mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabaton tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibok pamilya. Nganong para sa tibok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga no, wala siya halang, wala ay chemicals, nga sagol ni ini, nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang, og humot siya nga pagkahaplas, og dili ka manimaong haplas sa iyon nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
na siya ay Citronella, Acapulco, Kakawati, Guaba, ug Himag, ug Luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. No? Pwede siya ay protection nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa atong Orion tungod sa Citronella nga herbal nga nasa atong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginabuduol. Ug dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis mo na mga buntis samtang nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas matag adlaw. Matag gabi una kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, dunay motorok ang matagtiki, mga bukol, taplaki lang naggapas o ang bukol matagtiki, butangig Orion ang gapas. O dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas kina akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kaya nga nunaghan mo ginatabangan sa almoranas, good, taplakan lang naggapas nga may Orion ang gapas. Panahon sa gabion. O mga balakubak o kaspa o kiningkuto o kuyaman o lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sorry yung kayo. Ako lang i-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala na to diya ninyo nga money ang ikatabang sa atong Orion nga liniment oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. Putsa lang dayon o malukop, putsag silupin ang buhok kung malukop na sa paghaplas sa atong Orion. O manhutsot na sa scalp ang Orion, mahigala, diya naman matanggal ng mga kuto o lusa o kuyaman. Pag dahil sa mahigala, no, sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sa mga atong Supremo Herbal Oil, pero kaso lang, wala pa ginis parmasya. Gina-advance pa na ako nis pagpahibalo sa inyo. Pag dahil, 25 years na niya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya, karon atong gipaningkamutan nga mahibalik, pero pala ginis mga parmasya. Kaya kini atong Supremo Herbal Oil, mahigala, kaming panis siya, ha? Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyanga sa agol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol ni ini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil, mahigala, masaligan sa basta makapalit na taani. Okay, manghinaot ko na sabdan ninyo, mahigala, no? Manghinaot ko nga testingan ninyo katong wala pa makatesting nga bago natong tigpaminaw karon. Mahigala, standby lang una. Napakoy uban pa mga product nga akong i-share unya, pero ato nasugdan sa paghatag ug kinabuhi ang maong kaagi sa atong nga sender nga taga Surigao del Norte nga si Ronald, nga kaagi kini ni Ben nga iyang suod nga higala nga iyang gi-share sa tuan ni Ronald. Mga higala, ang kabuutan sabay ang kaayo sa tao. Mauna ang kasagaran gipangita sa matag tao. Pero nganong naabusaran? Ikaw higala, asa ka taman ang imong kabuutan? Labi na, gitamaka na ang imong katungod. Mao kining kaagi ni Ben nga gi-share ni Ronald diring atong sinder. Para masabtan ninyo mahigala, no, atong tagag kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa ipabati kay Ronald ang ipangayo niyang awit. Para sa kaagi, sa iyang higala nga si Ben.

0: Ôi, mày bên đã gần qua mày bên.
1: Ôi, mày Ronald, ano yung maghapon, grasyahan gapon ginagmay para makapalit ng pagkaon para sa mga bata o sa atong asawa?
0: Ay, ay, basin pwede na makapalit ng isang kilo, bay. Dulahon dra.
1: Ikaw pa, nilin ako papaliton.
0: Ay, nakitanto na kong si Mian dito. Tuwa, naging ino man to sa mga silingan ni mo.
1: Maulagi, bay. Maulang ginayang lingaw sa matag-adlaw. Kung dili magbaraha, inom. Pero sige na lang, naanda na ako na, bay. Ang importante na ay makatiman sa akong mga anak.
0: Yung son, pagatiman na nanay mong anak, bay, nga napirminte siya inom. Kung dili, magbaraha-baraha.
1: Ngayon, sama na ako na.
0: Ah, papalit ako, baby. Stilang luuyan po niya akong amigo, eh.
1: Huwag ka na yung problema, bay.
0: Pagpili, pagpili lang niya, mayo tulahon. Ah, baby. Ay, kwapom niya mga istanod, bay. Ni kugita, bay.
1: Oo, oh, nakakuha niya mong kugita.
0: Bay, ako na palito niya, ha?
1: Oh, sige, ikaw, bala na.
0: Lami na kilaon. Ay, maugani kayo na ako bisita lang imabot karong taon-taon, bay. Ay, duha man ikaw mong kugita, eh. Oh, ako ni kuano ni duha niyang isda po. Ikaw, huto na lang ni muna para di na ako musuroy. Suma! Wala makakaigi utangan dito nga imo sa bayran. Ako na lang ni paliton tanan. Kaya na ako bisita lagi. Tulaog. Kilaon ako ng kugita.
1: O, oh, sige, sige. Para di na ako magsuri-suri pa. Magpalit na lang kong tinapay para sa mga bata.
0: Ah, sige, sige. Kani ako na lang paliton ni bay.
1: Ah.
0: Ah, di akong bayan, bay. Di na sukli, bay. Murag. Ang sukli na, gamay na lang siguro.
1: Salamat kaya ni Nald, ha?
0: Ah, oh, sige, sige. Masig ka na kapo, sorry sa balay, sorry dito. Chat, chat, ragutap, lipay-lipan po pa nagsagod. Pukos na kasing antos dagat.
1: Ah, basing makalugar ko mo, antor ako, ha?
0: Ah, magpaabot ko. Migo ba yata?
1: Kaya ako, kada tagbo na ko sa imo, hadrip. Papaliton yun ko ni mo. Ikaw pa nga, maura maghihapong istorya, magbaligya man ko.
0: Ah, sige, bay. Antor ako.
1: Ah, salamat kayo, hindi na ko sorry-sorry pa. Ihurot na ni mo.
0: Ah, mo gani, antor ako. Astila ni akong amigo in town si Ben. Ay, ay. Kinirang amigo ni mo nga si Ronald. Ben nga, ibati yung kaluoy sa imo, pero kanay mong asawa, murawag. Huwag yung kikaw mao na na. Grabe paningkamot ni mo, Ben. May gani ako nalang pod gipalit yung isda para dilin sa mga ko magsuroy-suroy pa. Ay, kaluoy in town sa akong amigo. Ang asawa, kundi magbaraha, mag-inom. Huh, kung ako pa ng asawa, ay... Pastilan sa kaya, ginagata ng bayhana na. Pero tungod sa kabuutan ni akong amigo. Pastilan ni si Ben Murag, wa lang saya. Nga muuli siya, yung asawa nakainom. Siya pa'y maghikay, pagkatiman sa mga bata. Pastilan. Og ako na, na.
2: Uy, naunsa ka niya, Ronald?
0: Oday.
2: Nung si magagbangol mo rin, ha? Oh, may ka nakapalit kang kugita.
0: Ay, kam Ben ganinigikan. Nagsigong bagulbol kay si Ben, grabing paningkamot. Managat. Kapoy ba na managat? Magsaum-saum ka sa dagat, labi na kinikugita o. Oh. Mamana, manasi ha. Yung pag-abot ni Rigor, nag-inom-inom niya yung asawa, uban sa mga silingan niya diha.
2: Ayon sa untaman, nga mamanggin ang papil ni Ben, nga makasawa kaya na. Lisod po, buwagan na ni Ben nga, na may mga anak.
0: Ay, kaluoyin taon sa kong amigo. Kung pagpaningkamot lang, di gud mabintahan ng tawhanan eh. Pero ang asawa, di po mabindaan sa bisyo. Inom, kung di mag-inom, baraha. Ay, ay, ingana ka na eh.
2: Kaya nga nung ingana ko.
0: Aw, wako'y mahimo.
2: Aw, kaya nung kunsa.
0: Salamat yun kung maayo niya akong asawa. Ayo, lapuhay niyong konday. Kugita niya kaya ito niyong clown.
2: Okay, mabuto ito yung bisita ron.
0: Aw, sige, magtula po kong hindi ko lapuhan niyong kugita.
1: Mga bata na ganyan nito eh. Mga anak, asa man si mama?
3: Lakam to pa.
1: Oh, di paano kung pinalit na ako? Pagbahin mo niya na ha. Okay, magtuwa ko na eh. Isda nga gamay nga akong ikuan. May tatong na to si mama ninyo kay mo'y mutulaan eh. Pero signal ako na lang. Nakapaniud doon mo?
3: Kaon na pa naman luto sa lamisa.
1: Yung sa isuda ninyo?
3: Tinapa.
1: Tinapa? Wala may kwarta si mama ninyo akong gibilin. Nga nung tinapa, may kipasunan sa inyo, ha? Wala mo palitig ka ng tarong-tarong bisan na lagulay nga Munggos ba, nangka ba, na may baligya din ha?
3: Wala pa, kanara tinapa.
1: Kani-kani-kani tinapa na sa lamisa?
3: Oo pa.
1: Kagabi pa man yung asudan. Ay ni, si Mian. Sige, manak, magtula ko ha para makahigop mong sabaw ha.

0: tila na pa'y mga plato nga. Kung nalimugas, ani. Huh? Ay, tanibay hana, huwag yung mga hugas o plato, dire.
1: Pa, luto na mo sudan, pa.
0: Oh, hapitan ni anak. Mubukal na ni rong tontoon, ha? Plasta lang na mo ito sa lamisa ko. Magkaon-kaon sa muni anang paan. Kaya mga onta ka ron. Asa ka na si mama ni mo para maniod to ta. Pinaparay niyong sudan?
1: Oo, pa.
0: Sige, hugasan sana ako ng plato, ha?

0: Ah, higop magsabaw.
1: Oy! Nakauli na, Deka.
0: Makasalam sa kamag inom-inom yan.
1: Nagod sa mga silingan, Ray. Kaupod, murakag others.
0: Di mga bata kay ang tinaparagya po di magipasunan kagabi ipang hanam tayo kwarta.
1: Ah, sayang magunog din ahot doon. Manawala lang sa kumagpatog sudan ni pahurot sana sa ilag sudan.
0: Gabi kahubog naman ni mo. Di sabaw diri oh. Panginuman niyo.
1: Ah, kanang sabaw. Kanang sabaw may naalam. May anang sabaw. Be. Ah,
0: oh, di baso. O, oh, imna na para mahuwasan ka. Huwag katulog.
1: Ah, ay, kaga na mong nainom.
0: Yung kwarta kong ibilin sa'yo mo ah. Nahurot na po di mo gasto sa inom.
1: Ay, naman lagi tayo mga silingan nga. Humapoy mga laing lingaw. Di, inom. Kaon mo di. Kaon mo kay tulog ko.
0: Hindi ka mo kaon.
1: Ay, di na. Uy, umuwi ka na. Kanirang sabaw ako yung nun.
0: Pastila ni Bayana. Sige, maanak. Kaon mo di ha.
1: Opa.
0: Sige na.

lagi kong maon amo nining Mian. Ngamor gua may plano sa kinabuhi nga bisan mo ingon na lang nga magnegosyo ginagmay baro ginayang kalipay inom. Alas 10 na si gabi. Ipukaw na ako. Hindi daw mukhaon kaya matulog na daw siya. Bate ang mga bata. Di mati man niya. Kay kung wala sa inom, tuwa sa barabara ha. Kung sa kay plano ni Mian sa among panag-uban o siya ang kinabuhi. Kuntinto na ba siya yung ani kami? Ako man yung kamot ko. Pero siya wala'y plano nga mag-ipos-ipos, magtigom-tigom o ginagmay. Para makatabang diri ka na ako kung siya yung negosyon. Kung dili mahubog, tuwa sa baraha. Ay, ay ita.

0: Mayan!
1: Okay. Oh.
0: Bantun ako. Alas 5 na sa kadlaw, no? Masayo ko sa tos dagat mintras di pa init kay para dili init kay maglayag.
1: Ah, bantun na ka. Ah, korta.
0: Oh, tuwala dito sa divider.
1: Pila man to?
0: Oh, 700 to. Halin to gagahapon.
1: Ah, sige, sige. Ay, panikamot ha? Nga makakuhagya pong ka?
0: Kinsa may dili maning kamot, di na lang kumuantog dagat ug di ka maning kamot nga makakuhag isda, basta unsa na lang nga makwarta na ako.
1: Mao gani kay natay obligasyon.
0: Oh, sige na, sige na. Maning kamot gon. Ama bata ha. Paliti pug maayo nga sudan. Madaot din ang bata perminti dilata ang kinaon.
1: Ano ko tambag igo? Ano ko pa hinumdumi? Hibalo ko. Ikaw pa ning kamot dito.
0: Oh, sige, matus ako.

Salamat ka. Ubay-ubay ka po ng kuhan akong isda. Huwag na pito ka kugita, huwag isa ka kabutan. Ay, salamat, Lord. Makapalit niya pong kuka, ginanglanon sa mga bata. Mandun akong paulin ako. Alas dos na sa hapon. Tama na ni Pauli. Duha ka oras ang paglayag. Isa ka oras to nga ba kung kusog ang hangin. Dali na akong makaabot.

0: Bye, Bin. Oi. Oh, wait. Saan man? Masin na isda ni mo diha. O, diha. Ubay-ubay yung akong isda. Para pang suda ninyo. Abi, papalit ako.
1: Bye, Bin. Saan man? Ay, kukita?
0: Ubay-ubay na yung kukita akong nakuha.
1: Ay, may palitan. Tagduhabay. Kay lami kay ng kukita. Oy, alubohon. Pastilan.
0: Bay! Bay, na ako isulti sa'yo mga bay. Pastilan, bay. Mulag yabusara na ikagmayo sa'yo mga asawa, bay.
1: Ha? Ay, di na namakurat si Bin sa iyong asawa, bay, kay Balo na nadaan.
0: Pero lagi ko isulti sa'yo mo, ha? O, saan siya ka na? Ah, magkita tao niya, bay. Ikaw, Ronald, siya tingta ginagbay. Ako rin lapag.
1: Ay, inom ganit ang kitay mo gasto, kalapag librihon. Ha, ha, ha. O, sa may maritis ni mo kay Bin.
0: Ay, importante nga makabalo si Bin, eh.

0: Oh, siat sa may atong topic ani, ha?
1: Pastilan. Ay, kay nga rin yun sa mga.
0: Sige na, unsa man ay imong isulti di ay.
1: Tagay sa tagay. Tagay para isug ko masulti.
0: Stila na ni. Shot.
1: Kay unsa rin ka na ba?
0: Kani imong asawa siguro mo itapik ani ba?
1: Bay, paminog ba ayo? Ayaw pagsabang nga nagsulti ko ha. Basin masuko kasi mong asawa. Ing nalangay na kasulti sa imo ha. Unsa man kada?
0: Sige na ba, sulti na ba kay kilig na kay Mino ni Ben? Una unsa man ang asawa ni Ben?
1: Bay. Giring-iring ni mong asawa bay ni Puldo bay. Sa iring-iring. Ay gidiskartihan ba? Usay mapili na si Mian sa Baraha. Tagaan ni Puldo. Nya matingala ko bay nga. Pag umagdula bay. Mula kao si Mian. Mula kao po si Puldo. Magkita ra dito sila sa unahan. Gisundan ako, bay. Pastilan, bay. Naipayag-payag ni Poldo dito, bay. Sayang kalubihan. Gidala imong asawa dito, bay.

0: Pero lisod po gid ako sultihan ni atong amigo nga buhutan kayo.
1: Oh, Ben, unsa may kuan nimo ana, Ben? Grabe sab si Poldo. Wag gid makauna-una nga ibana. Unsaon pod lamion pod si Mian lagi? Hituraan pod.
0: Bayam na ko, Ben.
1: Oh, bay. Oh, check, Ben. Oh. Oh, bay.
0: Bay, tinood ba kini, bay? Oh, lagi, bay. Bay, balo ko sakit yun. Pero sa akong taman.
1: Ay, ay. Bisan ako maglibog kung sa akong buhaton na ang akong mga anak.
0: Sige lang. Ako na bahala ni Ana. Istorya ng asawa ni mo, bay. Magtarong siya, bay. Kabuutan ni mo. Inganaon ka.
1: Sobra lagi kabuutan. Kining tao nga sobra kabuutan. Abusaran. Sosog ako ng asawa. Giratatat na lang ako ng armalayat kung napakipasin.
0: Sige, bay. Bay na ko, bay.
1: Ano, ano,

0: Oh, ang kwarta. Managat po kakaroon?
1: Oo.
0: Oh, nga mura magkagtulala.
1: Wala. Oh, di arang kwarta.
0: Kayo siya mong gamiton din eh, kung di ka magbilin.
1: Ibaloko. Mian. At iman ang mga bata deh.
0: Ngayon kinlang mamang kunin mo sultihan. Nga pinuminti man nagyatiman. Nga matay na unta na kuwa panana ko na atiman na samtang tuwa ka sa dagat.
1: Talo nga sila ka atiman ha. Samtang tuwa ko sa dagat. Abi ni Uday. Naningkamot ko para sa inyo.
0: Salamat. Mau kinibuhato ni mo. Maningkamot yung ka. Kaya natay duha ka mga anak.
1: Dahil ako'y pangutana sa imo ha.
0: Oh, kung sa ka na?
1: Nahingog mapapakadiri ka na ako.
0: Ngano mangutana ka man ni Ana? Magpabilin pa ba ko diri? Ha? Kung wala na ko mahigugma sa imo ha?
1: Tinuol ba'y mag-isulti diri ka na ako? Dahil natin mga anak dahi. Nga ato silang kampingan. Nga untad, dilita mahitabo nga magkabungkag ni atong pamilya.
0: Nara sa imo ako makigbula ka din sa ko, adiw ako'y mahimo. Labi na kung wala kay trabaho. Kung sa may atiman ako sa akong mga anak, kung magkigbula ka sa ko ah.
1: Bili na buhit pasabot na ako. Ampingi atong panag-uban.
0: Kino kung sa maday ko? Ha?
1: Hinaya lang ko di mong tingog.
0: Oh, di ba kay mura magawag?
1: Nangutaan na lang kung nahigog mapapakadiri ka na ako.
0: Ang akong tubag magpabilin pa ba rin ko diri kung wala na ko'y gugma sa imo ha? Na ako'y mga anak, na dapat akong islambayan diri.
1: Kontento na ko dahi nga magbaraha ka.
0: Okay na sa ko ah.
1: Magbaraha ka, mag-inom-inom okay lang. Ay nadungagi og laing bisyo ha?
0: Kaya sa pamanay akong gihimo? Ha? O sabay akong gihimo?
1: Wala. Tama na ka ng inom o baraha, malingaw ka. Ay nadungagi, ha? Nga makadaot sa tong pamilya.
0: Kaya sa manay kong himo? Namatikdan ni mo?
1: Wala.
0: O naaram na ni Nadia ay?
1: Hinaya lang tingog ni mo. Sige, ato na ko.
0: May pa! Panagat na dito! Maningkamot, ha? Maningkamot!

Ginoo, tabangi ko. Tabangi ko, Ginoo. Na makaya na ako niya pagsulay. Yung gibinuangan na na ako sa akong asawa. Yung gawagawa na mong panagupay. Ginoo, dili ko gusto magkabugkag kami sa akong pamilya. Turo ka lang sa akong pag-anak. Tabangi ako nga may mong ligurang akong kasing-kasing nga makaya na ako ang gihibo sa akong asawa.

0: Ay, salamat ka dunggo na kabay. Ay, naghanik atang si Bubayo. Ay, papalitat ang isda ni mo, Ben.
1: Oh, di adirindang. Oh, kaluyang yapon si Ginoo na sudan yapon mo.
0: Ay, papalit ako bisang isa lang ka kilo. Matulaw niya pa ni hapon.
1: Okay na, masaktan ginutula.
0: Bay, naikabutan ni mo na, bay.
1: O di, gamay, bay. Usa kabutan, gamay.
0: Ay, papalit ako, bay.
1: Ben! Ben! Oh, uy, bay, ang saman? Oh, oh sige, Ben.
0: O, unsa naman po mong isulti kay Ben? Maguba na po ning adlaw ni Ben. Daghan na magkuha, oh.
1: Sige lang, may problema. Oh, singgalay mo palit. Para lang ba ya?
0: Oh, may ikuha ng kuwabutan, baby.
2: Ben, papalitan rin ta, Ben. O, duha kilo na, Ben, nga tulahunon diha kay wapo ni nga isda sa bato.
1: Okay, nino, yaro. Duha kilo, no?
2: Oh, duha kilo. Asa kuwan sa nung timbangan ako nung gamay, no?

0: Bay, dali bay. O, unsa na mo pa nagkikuha ng mukhang Ben? Ronald, Ben, imong asawa to aron sa payag ni Puldo. Kinalabag ulang. Karon pa yun ating dunggo ni Ben. Unsa'y plano ni mo? Bay, hibalo ko sakit ngayon na sa imong buhot, bay. Unaw na imong duha ka mga anak, bay, ha? Base makauna na kang utang kinabuhi, bay. Nahi mo anak, alkansi kay kan. Masakitan pa ka, bay. Mapriso pag yukaw. Ay mo kabalaka. Asa napit, bay. Tanaw, umanta, bay. Wabari ka kaatuan ng payag ni Puldo. Wala pa. Tana. Nahi, gwapo nga balis Puldo, pero nahi ang payag-payag, bay. Nasa higayon nga magkupras na sila, bay. Mga tao niya diya siya magsilungan. Tu ay mong asawa, bay.
1: Ay, ay. Giunsa na kato ni Puldo.
0: Tama na, tama na.
1: Ah, sorry kay Ben.
0: Sakit na kayo, bay. Tara, bay, tara.
2: Okay, may gala sa dilipan nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kayo ang layas. Una dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya, may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den kagahan na pud kay gihi.
3: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Nanya karon muragani pud ingkon na. Una gyud na nga dili gyud dun ta ko magpakawa na kay kanang na ang magiganahan man pud ko.
3: Thank you kayo okay, na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
4: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
6: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared.
5: Mm-hmm.
6: Na kuan mo ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawan nga niya ko sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
6: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw magulit.
5: Mm.
6: Na puro sila aray-aray mata nila ugma pagabuntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion Herbal Oil gamit.
6: Wala problema.
5: Oh, so imo i-recommend sir nga ang Orion Herbal Oil the best sa mga nag-sports.
6: Wala problema.
5: Oh.
6: Tested and proven gid kayo ang Orion gyud. Palit na mo Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
7: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tay Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerveplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerveplex AA mo balik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, i-B40 na ka na ha, ay mo pag-agwanta ito lang sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule, adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadray, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Dirita bay, dirita! Hap, ano to, dire? Para masusig yun, maklaro gini mo bay, ang akong gisulti sa imo, ha? Kay basin makaingon ka nga, nagbutang-butang ako, nagbot-bot ka ako, dilit-tinood ka mga istorya. Asa man, kita nung payag ni Puldo, dirita, dungawan na nato. Napa sila di apay? Makayaghan ako nigtanaw bay. Nga mugawas ako ng asawa na di haigikan. Ang ako lang bay, makatuo ka sa akong ginasulti. Bay, tanaw lang nato bay. Liguna lang mo kasing-kasing bay. Oh, Ben! Tua! Bigawasan mo kasawa, tua! Ah, nanudlay! Huwag misunod si Poldo! Tua! Tara mo ba? Gikinsan pa ginipuldo ang imong asawa gigakos pag yun. Hito. Bailigun lang yun ba ha? Tuwa na. Milakaw na simian. Hito ka. Gigakos pag ginipuldo ng lips to lips. Ay. Bay, nagpamatuod lang yun ko bay. Ha? Nga tinuod akong ipanulti para di ka makaingon nga nagbutang-butang lang ko bay. Tada.

0: Muli na ko. Basintuan na si Mian dito.
1: Bay, likuan na lang yung heart na to niya, bay, ha? Nakay mga anak doon, bay, nagkinanglan sa iba, bay. Kasabot ako, sabot pasabot ni mo, Ronald.
0: Sige, bay, ito na ko, bay. Ako, ipakita lang ako, bay, nga tinod akong gisulti sa imo, ha? Sige, ito na ko. Muli na ko sa balay.
1: Bay, mauro to, bay, ha? Likuan na lang yun, bay. Mukasigasing, bay. Nakay mga anak, bay. Ayaw yun, pangunaw nagdautan, bay, ha?

0: Ta, nakauli ka na di ay. Asa man ka nagatuanto?
1: Ha?
0: Ingon ko, asa ka nagatuanto na naman yung mga gamit ni mo dirigikan sa panagat. Nakauli ka na di adire. Ang halin.
1: Niara, dito na nahurot ang isa sa baybay mian. Pagdunggol ako kaganina, nalang ko ikipanto ka dali.
0: May kwarta bi.
1: Oh, niara. Asa di kagigikan?
0: Asa pagigikan sa mga kasister nga mga para inom? Oh, nakainom ko gamay. Moram na itong kalipay. Isa pag mauban ko sa pagpanagat. Hindi mo kabalo. Igo raman ko mukhaon. Matulog mukhaon. Magatiman sa mga bata.
1: Ang mga bata doon.
0: Wala, sulod.
1: Ano niya kasi gawas?
0: Nagpangita sa imo ha. Tingala ko asara ka. Hindi yan ang mga gamit mo sa panagat.
1: Oh, sige, ang kwarta.
0: Oh, naon sa ka? Muna magkang natulala?
1: Ah, wala. Maris ako sa mga bata.
0: Napaistani mo diha to, nabilin?
1: Hindi, apa ako rin bahala nini. Pagpalit na lagbugas dito, mga gamit na to niya.
0: Natural. Sige, aris ako din, magpalit ako bukas, ako ripay ko din para sa kusina.
1: Sige, kaya ako magtula din, napaisda din akong ibilin.
2: Pa, nagkila ka pa?
1: Ha? Wala, anak. Ako, an? Sakit ang ulo ni Papa. Muna nga galuha akong mata.
2: Hilak mo ka pa? Nag-aaway mo ni Mama pa?
1: Wala. Sakit lagi ako ulo, gikan sa panagat ba yan? Huwag na yun. Labad akong ulo, di. Nagluha akong mata.
2: Ha?
1: Sige, anak. Kaya ako

0: mga anak. Ako'y pangutana ninyo.
1: Sana pa?
0: Papiliyon mo. Kintahe lang, ha? Magbulag mi ni mama ninyo.
1: Magbulag mo ni mama pa? Ayaw pa.
0: Kintahe, regani. Kintahe lang ba? Asa man mo, kay papa o kay mama?
1: Sanya doha?
0: Sa among doha. Kung magbuwag yun mi, alam mo, lakaw ko si papa. Dili mo mubansa ko, ha?
1: Ayaw lakaw pa?
0: Kintahe, regani.
1: Ambot.
0: Mahal gini niya si mama niya.
1: Mahal. Apil po ka pa, mahal.
0: Pero ako, dili na ko mahal ni mama.
1: Mahal, oy. Mahal man ka mama pa.
0: Dili na, anak.
1: Nga naman.
0: Basta, dili na. Wala na yung pagmahal si mama. Diris ako, ha, mga anak. Mga nagipapilit na mo kung mulakaw ko, uban mo mo sa kuha.
1: Uban mi pa. Ba may kaon kay mama sa imura.
0: Dili mo mingaon kung mapalay na ta kay mama ninyo.
1: Mingaw pero basta na ka. Dili mi mingaon.
0: Manglakaw ta mga anak. Ingon ko manglakaw tayo mo pagbana ni mama ninyo. Magpalayo ta diri. Anak, maglisod pa ko sa pagpasabot sa inyo ang anong gihagad ko kamo nga magpalayo kita. Sige lang, may balorama. Di na ako makaya, anak. Di na ako makaya si mama. Magpalayo kita.

0: Mga anak, tuwara si mama ninyo. Lakaw na.
1: Upan, lakaw siya na tigdaigdakan dito sa gawas.
0: Di ba wala siya mananghit sa koha? Bili na mahal ni mama ninyo si papa.
1: Away mo pa?
0: Wala man. Medyo lang. Pero dapat na ako nga. Biyanan ako si mama ninyo. Mga anak, makasabot lang mo sunod. Mauban mo sa ako, dili. Pero gusto na ko, banunta mo mga anak, kaya wala'y ikasuporta si mama ninyo. Sa inyo, ha?
1: Mauban mi pa?
0: Tala, mangipos na. Mga anak, ako lang kini-advance sa pagsulti sa inyo, ha? Nga nung himuon ako ninyo magpalayo to sa inyong inahan. Ako na nipahibalo sa inyo, basi makasabot mo. Gibinuangan ko ni mama ninyo. Nasa'y uyab nga laing laki.
1: Uyab? Lain laki pa?
0: Uyab niya. Gibinuangan si papa ninyo. Apil na kamo.
1: Nga naman na pa.
0: Makasabot na po, anak. Sige na, mangipos nagdali. Kay balo ko, hapon pa tong pauli si mama ninyo na tingala ka ito nga wala ko managat. Kay mawangan na kining plano na ako. Manglakaw na kita. Dili na mayo ikauban si mama ninyo. Salbahis na siya pagkababae para ka na ako. Dili na ba na ang turing niya sa kuha mga anak? Ang iyang pagtagad. Salbahis na kayo siya. Dili ko magpaabot. Basin din ako makapungong sa akong kaugalingon mga anak. Basin noon sa paibahitabaw.
1: Opa!
0: Tara, mangipos na kami.

0: Oh, Ben. Tay, ni ulit may dari sa Surigao, tay. Masa man si Mian? Tay, taas nga istorya, tay. Si taas nga istorya, dili ba dahi pwede imubo na lang ka na? Ano nga makauban si Mian? Tay, gabihan na namo tayo ban sa mga bata. Hindi na lang kumanaga, tay. Uwan ako dito sa Norte, tay. Diyan ako Surigao City. Niyani sa inyo, hat. Para doon ay makatiman sa kumanak samtang managat ko. Huwa man ay problema nga. Ako pangutala ba ito bagang anong wala si Mian? Tay, gibinuangan ko ni Mian, tay. Gibinuangan ka? Oo, tay, gibinuangan ko ni Mian. O nga nung mihilak ka man. Sakit kay tay. Nakita na ako sa akong duha ka mga mata nga doon ay sa laing lalaki. Unsa? Nakahimo si Mianda sa imo ha? Nakabuutan ni mo? Mga nahinong dan tay. Mga nahinong dan. Sumpra na to kaayo tay. Kaya busaran ko ni Mian. Huwag siya magunaw-una nga doon na kami anak. Huwag siya magunaw-una nga walay matago. Nga mga istorya. Labi na sa mga binuhatan nga dili maayo. Mugawas kinitayong nakita na ako sa akong doon ka mga bata tay. Ginoo ko. Di na makaya tay. Okay na to sa kuha. Nag-inom si Mian. Mu-inom siya. Magbaraha. Okay na. Pero ginungagan pag ginitay ng laki pagin siya. Na ay mahimo dito sa Surigao del Norte nga si Poldo. Nakirelasyon kini ni Mian. Nakita na ako sa kong duha ka mga mata tay. Nga ginalagi ni Poldo sa iyang area. Ginoo ko. Tay, sakit kayo. Tay, sakit. Sakit, tay. Dali ka mo din, mga apo.
1: Looy, si mama, gibiyahan na mo.
0: Unsay looy? Mas looy inyong amahan. Kaya binuangan sa inyong inahan nga o'y batasan. Unsa man na si Mianda yung pagkababae. Abot niya, tay, sukad nga na. Kapuyo mo nitong napita. Nadala na sa mga silingan na mo. Nga wala ilaing yun na ang kalipay ra.

0: Tay! Oh! Dahil kuha na ko, Tay. Kaya ako sana ibaligyan eh. Ako sa ato, tas palingkining isda kong dakuha. Ay pagbilin o masudaan na to, Ben. Oh, Tay. Oh. Nako yung 7 kilo, Tay. First class ni halos. Mudahod ako ni Galin, Tay. Makapalit rin mo itong pagkaon na kinanglano na to, dress balay. Sayang, huwag buhay pa lang si nanay. Naon, Tay, makatimbang sa pagkatimbang mo sa mga bata na ako, Tay. Ay, kabalakan yan. Kaya rin ako ning duha ka mga anak ni mo. Uga, di na lang siya kumanagat-dagat kay naamay mga bata. Ako na, Tay. Para sa mo, Tay, di na po ka ngayon managat. Di na kang pokus sa dagat kay edad-edad na ka. Manala, sige, ikaw na yung pagpaningkamot para makakaon kita.
1: Ayo.
0: Tay, Pabin, na yun na nga yun, Bin. Kaya lang, Tay, tanaw na ako. Mian?
1: Ben?
0: Dukon sa kadre.
1: Para mangayog pa sa ilo. Ben, masalo ako, Ben.
0: Gibosura ni mo akong pagkabuutan. Nga mauna gini akong naandan akong pagkatao nga. Dili ko manakit og tao. Labi na kay asawa ta ka.
1: Ben, nga pasol ko sa ugi, Ibo. Gisultihan ko nila ni Ronald. Kabahin sa naibalad, Ibo.
0: Gano'n nakahimo ka niya ito sa kuhan? Ang ilang ni mo himoon kung wala akong magpakabana sa atong panaguban. Nag-antos ko sa pagpanagat para mabuhi kita. Pero yun sa gihimo ni mo, inom, sugal. Pero ako na ka nang gidawat. Okay na para sa ako, ah. Pero ang sakit kayo mong gihimaw nga nagigrelasyon ka sa ubanog. Gipagamit din mo yung lawas para lang ka makakwarta. Ano na kay kapital sa inom o baraha?
1: Ben, masalo akong dilino. Di na ako makaya. Wala ka. Wala mga bata. Ben, dilin na ako to yung buod. Nalulong lang ko sa bisyo, inom, sugal. Nadala ko ni Poldo. Ben, ibalo ko sakit para sa imo kay naibalo na ka. Masalo ako, din ako makaya, din ako makauban ang mga bata, labi na ikaw. Tagay kong lahing ngayon, Ben. Tagay kong lahing ngayon. Nga makatiman ka ninyo. Ben.
0: Ben?
1: Ma! Mga anak! Ma!
0: Ibalo ko, Ben, ikaw na makadesisyon ni Ana.
1: Ben, masalo ako, Ben. Masalo ako. Sa akong pag-abusar ka rito.
0: Mga anak,
1: bahay na palakwa si mama pa. Hindi rin na siya pauban sa ato.
0: Ben, para sa mga bata, Ben.
1: Tay. Ben, masalo ako, Ben. Masalo.

0: Painawat ko, Mian. Ngati manon ni mo mga bata. Ipakita ang tanan nga magmalipayo na kita. Ako, Mian, kontento na ako sa itong sitwasyon. Wa ko'y laing mahatag sa inyo ako lang pagpanagat.
1: Ibalo ko.
0: Sige. Tumuro ka lang sa mga bata para mahibalik ang akong gugma niya kanima. Paningkamat nga mahimaot ko. Kaya ako maningkamot na para kaninyo.
1: Salamat, Ben.
0: Di na kamo balik dito sa Norte. Direk na kamo sa Surigao City. Oo, Tay.
1: Oo, Tay. Masaluan lang ko ninyo. Salamat, Ben, na pagkatagog laingi gayon.
0: Di liman ako na makalimtan kung magpabili ng samad na sa akong kasing-kasing. Pero paningkamutan ako na mahimuning uwat para sa inyo, labi na sa akong mga anak. Paningkamot, Mian, nga mahibalik akong pagsalin di kanima.

Abi ni mo Kuya Arn, ni apas gud si Mian dito sa Surigao City nga dito na sa Bananagat ang akong amigo nga si Ben. Ako na lang nabalitaan nga nag-uban na sila pagbalik. Pinagis paghatag pa sa ilo pag-usab ni Ben. Tungod nga lang sa iyong mga anak nga dili niya gusto sa mga anak kapalakawan pa pagbalik ilang inahan. Human nga miapas dito sa Surigao. Mahinaot ko Kuya Arn sa akong gishare nga kaagi. Makahatag usab kini og pagtulunan o mapanaminan sa uban. Makahatag inspirasyon. Unta mga babae bisan mga lalaki. Kung anaman sa kalisod magsinabtanay, dili abusaran ang kabuutan. Mas maayo gani ang kabaton mo og buutan na kauban ninyo sa kinabuhi. Na dapat inyo na lang putsabayan o pagbinuutan. Pero lang ko taman Kuya Arn, dagan salamat ay mo magtatampo, Ronald. Dagan salamat Ronald sa imong gishare nga kaagi ni Ben. Mahinaot ko no, sa tanan na itong mga tigpaminaw, ana. Kanon ay nagasuporta pinagi sa inyong pagpaminaw sa itong programa ang mga panid sa kagahapon. O ayon niyo kalimti ang pinaka-importante ha nga itong mga produkto no, nga makahatag og bayong benepisyo gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon o sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Pili lang mo mga higala. Kung gusto niyo kape, Coffee Corn Gold ba? Coffee Corn Purple. Wa nila yung hunaw na itong mga higala. Makatabang, makapanambal pa na sa iyo, makahatag pag-protection ang atong mga kape, no? Og laminasab sa atong Turbo Max Coffee, makahatag og dugang energy sa tibok adlaw. O sa atong liniment oil, ang atong Orion Herbal Liniment Oil, kung haplas na manggaling mahigala, pagbato na lang mo og Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong kami nga Supremo Herbal Oil, mahigala no, Supremo Herbal Oil. Kaming pa rin siya mahigala, sige lang, makapahibalor ako mo kung mapalit na kinininyo. O sa atong Nerveplex Syrup, ang kumplitong vitamina. Para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki. Nerveplex Syrup, ninyo mga inahan ang inyong mga anak. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon, gikan sa 13 anyos, paingon sa mga tigulang nga mga edad, pwede mo take sa atong Nerveplex Syrup ang kumpletong vitamina, basta nawala ang ganas pagkaon. Og labing usab sa atong B40 capsule. Ang B40 capsule ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to nga naka-feel yung tusok-tusok, binhod ng mga tiil. B40 na, kay nerves neuropathy na na. Ha? Og labing usab sa dagang health problem ang itiker Megacare soft gel capsule mga higala. Og labing usab nun sa atong Fairbite capsule mga higala. Ang capsule nga makahatag tabang sa mga higala na to diyan gamay nga trabaho, daling kapuyon basing uwi ka og dugo, maglipong-lipong ka, luspad ka tan-aon og dry imong lawas tan-aon. Pag Fairbite capsule, lindot na siya kay walay lasa nga taya kung mutikan ni ana og dili maghilab imong tiyan ni maghapdos. Daghan og daghan kayong salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Kini inyong higalas Kuya Arn ang inyong onsa. Doctor, daghan kayong salamat. God bless you. Doctor!

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo ug amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni ug paminawa ang diskusyon og ingon man ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Kumusta mo mga kahigalaan ug magkaigsuonan nato dinha sa kahanginan? Ilabi na gyud sa ato mga suking tigpaminaw ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas. So welcome na pod sa ato ang adlaw-adlaw nga programa May Kalabutan sa Panglawas. Dr. Choi, maayong adlaw kanimo din ha, Doc.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Kanang thank you kaayo, no. Labi na sa ato mga listeners nga nihatag jud og time para sa ato ano, nga maminaw sila, no. Kay kung wala sila, unsaon na lang ta? Murata diri og kanang gayaw-yaw-yaw nga way naminaw ba, no. So, pasalamat ta nga
1: naatay
2: mga fans, Char.
1: Yes, mga avid listeners niya. At the same time, kana daghang kaig fan si Dr. Choi. Malingaw kaysa daw sa imong programa, Doc, labi na jud sa kana ang imong mga advice pa para sa ilaha. So thankful kaysa ana, Doc, though on air, no, sa mga labi na tong mga naaragod kanunay sa balay. So makapangayo tag-advise si Doktora, no? So mag-message ta. O, dito ta sa atong hotline. Ang atong hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, o pwede po sila, ma, mag-message sa atong Facebook account nga Doc Choi, no? Na ako'y bago nga Facebook account, no? Balhin na mo diri, no? So, ang akong Facebook account karon is naka-brown code and ay mga flowers sa likod and iyang cover, kato kay profile picture, then iyang cover sa page is na siya'y saying gihapon nga God is still the best doctor and then na siya'y sunset. Mm-hmm. Pero kato mga patient nga diri sa Zamboanga del Norte, Dapitan, Dipolog, o sa mga nearby nga municipalities, no? Pwede gid sila, no? Nga magpa- check up diri sa ako ang clinic sa DepagMed, no? Kanang every Wednesday morning and Saturday morning, pwede pod sila sa Ace Hospital or sa PrimeMed by schedule. And then sa Manukan Doctors, magahin ko og second and fourth Saturday sa hapon.
1: Wow.
2: No? So pwede pod sila mo tawag sa ato ang clinic. Kang Neil, 0910-755-9686.
1: Okay, so thank you kaayo sa ato mga kahigalaan, no? Nga always, nagapamati na to. Shout out kaninyong tanan. So, dili na ito ma-mention, Doc, no? Gawas kung mo-message mo sa atong hotline, pwede mo magpadala para sa inyong mga messages or sa inyong mga shout out. So, kung sa pa na din, ha, no? For yes. Number one, kay bahin mo na siya sa ato, bahin mo na siya sa health. So, unsa yung ipadala nga mga problema sa inyong panglawas or namoy mga concerns ingon ana or dunay mga gusto ninyo nga iklaro ni Dr. Choi nga dili lang ingon bitaw nga kana ang mga pamahiin ba unsa tulaing term na doc mga kinaraan, no? So pwede mo mangutana ni Dr. Choi dinhi. Okay, so sa walay paglangan, mabasa na ta sa atong nga una nga texter sender. Okay, diri gihapon ni gikan ni sa atong hotline. Drita sa iya ang last 4 digits sa iya ang number sa 0953-6788. So ingon siya diri nga Doc Choi ug Ma'am Buttercup, maayong adlaw kaninyong duha. Sige ko nga nagapamati ninyo. Kaning akong kutukuto kay sige og ngot-ngot. Unsay akong maayong imnon ani Doc. Thank you so much sa pagbasa og shout out sa tanan.
2: Kuto-kuto,
1: ngot,
2: no? Ngot-ngot. So, very common kaya ng mga ulcer, no? Most probably, ulcer, no? Kay kuto-kuto man, no? Diba, diri na siya sa babaw sa itong pusod gamay, no? So, kita man good, mahilig tag-kape. Dahil sa kani itong kape, nga kanang coffee beans, maka-increase na siya acid secretion. Dahil sa kanang sigira taong cellphone or busy sa work, makalimutan tagkaon sa saktong oras. Or usahay maka na mahilig tagkaon-kaon bisan asa sa mga street foods ba or kanang mga kinilaw in ana. So, nagadaghan-daghan na nin kanang itawag na itong H. pylori infection, no? Which is nakadugang sa kanang mga peptic ulcer, no? sa atong mga pasyente, no? So, muna nga ako, as much as possible, kung na yung mga inani nga mga complaint, ginapa H. pylori test na ko sila. Kung kinahanglanon man gani, ginapa ultrasound, kay simba ko lang, no? May yung ta, dili ka ni ulcerative cancers, no? Or inana, no? So, kung kaya o endoscopy, usually, endoscopy, no? Directly makita yun dito kung na yung mga ulcer and anak, no? Pero usually, medical treatment sa tam. So, mahatagtag mga antacid, mag-testing tag mga H. pylori test, no? And then, ang mga pasyente on their part, dapat po siguro magkuhan sila sa ilang diet, no? So, less sa mga acidic foods, less sa kanang mga kape, no? Lang ang mga caffeinated drinks, no? Nga coffee beans, no? Kay pwede sila mo ingon nga decaf or dili sila sa ato ang kape corn, no? Atong mga laing source of coffee, which is corn, no? Dili siya coffee beans. And then side ana, avoid mga fatty foods, which is maka-trigger o kuhan secretion of kanang mga amylase lipase, no? Avoid o kanang mga acidic na mga foods, mga soft drinks, mga kinilaw, no? Which is na daghan kayo suka, no? O kanang mga spicy foods, kanang mga sili, no? So, isa na na mga kinilaw po. O kanang mga halang mga noodles, no? Isa na sa maka-trigger sa mga ulcer karong mga panahon na labi sa mga kaya tawag natin itong mga teenagers, no? Nga mga K-pop generation. Mm-hmm. Mga avid fans sa K-pop, no? So, muna, even sa ako ang teenager, akong yun nga, laylo, anong mga kuan. Kaya muna nga, kabantay na siya karon nga murag mo action siya o ulcer pain, no? Kaon siya o ka ng mga halang kaayong. Kuna nga, panalagsa lang, jud ka ng busog ka. Ka ng mga soft drinks, ma-avoid na siya. So, panalagsa rin, jud ka ng murag part of the meal, no? Dili kay murag kanang daghan mo imno niya gamay ra kag ikaon, no? So in ana, no, number one gyud kanang avoid sa mga foods nga maka trigger kanang mga tinunuan, which is mga oily nga foods na hay tendency nga in ana, no? So ang uban labi na dito sa mga Tagalog magud mahilig sila mga Bicol Express, mahilig sila og kanang mga sinigang, no? Which is kana makabantay ko well na ako sa Manila for training, no? Muna ilang mga food, no? I-avoid yun ako kay maka-trigger siya sa akong ulcer, no? So, muna nga aside sa magpa-testing ta sa H. pylori, careful ta sa at mga foods ang gikaon, no? So, the usual is mga omeprazole, pantoprazole, aluminum magnesium, no? Kaya may mga tambal. Pero, mas maayo yun nga magpa-check up sila kay basin di ay, no? Na yung mga H. pylori infection na sila. So, matagaan sila antibiotic para ano, no? Kaya medyo gahi-gahi yun siya nga kagaw, no? It will take mga 2 weeks usually para mapatay siya. Then, duha pa dyan kaklaseng antibiotic, no? Mm-mm. So, muna nga, aside sa katunga tambal nga mga antibiotics, napadyan tayo mga proton pump inhibitors, mga antacid nga ihatag. Harun dili po magsakit ang ilang tiyan. Well, nag-treat sila for 2 weeks.
1: Salamat kay Dr. Choy, no? Pero kaning nga to ang kuan, Doc, sunod gihapon nga texter sender. Kurag nagem na in relation gihapon ni siya ang sakit do kaning atong texter sender nga sa iya ang last 4 digit kay 0912 sa iya ang 09261 ingon man siya dok maayong hapon ma'am ug Dok Choy, ang unsay maayong itumar aning akong acid reflux? Dugay-dugay na gud daw ni dok, mga pila na ni katuig ka ha, wala niya na mention pero dugay-dugay na jud daw dok, nahangtod karon mawag gihapon niyang gibati nga wa gi siya nahimong pang unsay kasulbaran daw sa iya ang acid reflux.
2: Actually, sa acid reflux, naginay ka ng kabantay ko ana during pregnancy nako nga agi kay napuno ang akong tiyan o bata. Nasakang ako ang mga ginhawaan, no? So, usually na na kung medyo dako po ka og tiyan, so, kinahanglan dyan ka mag-diet or mag-lose weight, no? To decrease that kanang murag pressure, no? Inana. Then, aside, ana, base na dyan po kay mga foods nga nakakos, ana, no? Mga hyperacidity nga mga triggers, no? Para na mga aslom, halang, mantikaon, which is motoy atong gi-discuss regarding sa ulcer, no? Pero pareha na maguna siya. So, nakakuan na ning acid reflux kay murat siya mubalik ang imang kinaon nga aslom, no? Karamang kung sige ka ka-expose o aslom ang imong tiyan, usahay ka na imong sphincter is medyo ma-irritate siya. no, so muna siya nga murag irregular na or nagkabuang na ang movement sa imo ang GI tract, no? So muna nga naay tendency nga mag-reflux o mabalik siya, no? So aside sa mag-weight loss ka, i-decrease nimo ang mga acidic foods, and then usually ang treatment na mo ana kanang naay domperidone, no? So ang domperidone nga 10 milligrams usually i-take na siya 3 times a day for 7 days. Pero karon natay mga combination, no, nga once a day lang imnon together with pantoprazole, no? Natay pantoprazole 40 milligrams plus domperidone nga 30 milligrams imo nang i-take once a day before breakfast for 2 weeks, no? And then uban gani nga grabe kay ilang mga ulcer, mo extend pa taman 2 months or even 4 months, no? Depende na siya sa assessment sa doktor, no? So di pasabot nga humagduha kasi mana wala na na siya. No, kung napagihapon siya and then ma-diagnose nato labi na nga H. pylori infection, ipadayon nato ang mga pantoprazole o kanang mga antacids, lato nga mga acid neutralizer like kanang mga ALMAG, no? Aluminum magnesium. Kana siya atong i-take and then parisa na dahil nato og antibiotic na mapatay sa H. pylori nga kagaw kung mo positive ta sa H. pylori test.
1: So thank you kana Doctora Choi, no? So hinaot nga ato mga text sender karon, no? Na inyong nadunggan ng advice si Doctora Choi kay murag mo lagi to sa akong giingon, sige ingon po ni Doctora, no, nga kanang acid reflux ug na ulcer, murag maorag na sila, no, na yes. Problema sa tiyan. Nga ang pinaka common jud katong H. pylori kung magpositive. So ayaw mo kuan mga higala, ay na lang mo kumpiyansa. So ipa-check yun ninyo either mag positive mo or mag negative para kung unsa mang gani na inyong gibati din ha, maulian jud siya, mawala gyud ang ngot-ngot sa inyong kuto-kuto. Then lami po kay Dok, no, unsa kay maayo nga vitamin C la Dok? Kaning Mega Care, maayo man dyan para sa tanan?
2: Yes, o multivitamins lang sa tano. And then, kana, i-assess dyan nila, pa-check up sila, no? Pa-H. pylori test, kung kinahanglan mag-endoscopy, mag-endoscopy. No, kay dili mago nato na mawala sa ato ang mind po nga. Basi na something problem sa ilawom dyan, no? So, nindot dyan na makita, no? Kung na ulcerating lesions, no? Piligro, biya ka ng mga ulcerating lesions ang uban, anak mo, go into cancer, biya po na siya. So, kanyang main-ani nga chronic abdominal pain, as much as possible, kanang i-further evaluate din na siya.
1: Bito, Dok, no? Okay, thank you, kaayo. So, sa mauna nino, salamat, kaayo, sa mga nag-message. Dali na po ta sa atong line nga texter sender. Ang last 4 digit kay 3650 sa 0997. Sa ato aning hotline, no? Ningon siya dali, good evening, ma'am, ug dok. Kaning dali kaayo ta makulbaan, mangurog dayon, unsa nang sakita. Salamat sa pagtubag. Kani dok, tagnaan na jud ka ani dok. Dali kay siya makulbaan tapos mangurog po dayon.
2: Natay gitawag og medical o psychological nga mga sakit, no? So kanang itawag nato og mga medical sakit kung inanyang yang simptomas, no, nga mangurog, dali makulbaan. Very common kina sa mga pasyente nga naay thyroid problem, no? Labi na kanang itawag nato og hyperthyroidism or thyrotoxicosis, no? Kana main ana or thyroiditis, no? Very common kina siya nga inana, no, nga complain, no? Palpitation, dali makulbaan, no? Naputay ka nang gitawag og psychological, no? Kanang gitawag na itong anxiety, no? So, kung medyo kuan ka, kanang dali dahin ka mataranta, no? Dali dahin ka mag-worry, mainan na. So, psychological problem na po nang inana, no? So, anxiety, labi naakay ka ng mga fears, no? So, ibang po tamay yung dahil psychotic ka, no? So, basin anxiety lang. And then, triggered na siya by an experience, no? Or basin stress ka sa work, no? Inana, no? So, pwede nga ka na po, nga dali ka makulbaan, magpalpitate ka, or basin mahilig lang jud ka o ka nang inom sige o naik coffee, no? Nga kanang caffeinated nga coffee beans nga mga kuan drinks, no? Isa po na, no? Labi na ka labi tong mga patient nga naa sila heart nga ginagmay nga valve problems kanang mga MVP, mitral valve stenosis kanamain ana or regurgitation, usahay ko magsige na sila inom og coffee. Dali sila magpalpitate and more din sila mag chest pain, no? So inig patudie ko na muna dayto sila anatomical problem jud, no? Either na ay mitral valve stenosis or kana mga prolapse inana. Usually kana mainana nga klase nga patients, gina advice po na sila nga dili sila mo inom og mga caffeinated drinks. Aha. No, coffee, cola inana. So pwede sila sa atong Capricorn kay corn. Uh-huh. Coffee man siya, no? Anyway, maana ra ka sa taste ko, butangan mo na siya og kanang milk. Ako inana ko mas ganahan ko nga butangan siya og milk kay may pagka creamy, no? So inana siguro, so change lifestyle. And sa ilaang kuan is magpa-work up sila kay base na siya ay thyroid problem or base na ay heart problem, no? Aside sa kana sigurong base na coffee addict na siya sa mga high doses na siya og caffeine, no? Kay daghan di kay mga drinks biya karon nga mga more concentrated kanang strong. Di ba kamatay kanang uban nga mga nasa lata, nasa mga bottles ba?
1: Yes, to.
2: Oo, naay ka ng mga tin cans. Oo, nga na mga strong coffee. Pero lami siya, kaya naay mga milk, naay mga salted caramel. Daghan ang kaya siya flavor, no? Which is, di ba, naa sa mga 7-Eleven. Daghan di kang mapilian diha ang mga flavor, no? O ka ng mga brands, no? Labi na ka to, mga Starbucks, mga COC, mga UCC, no? So, maray mga inala nga mga brand, no? So, nahimo na siyang fad, no? Even akong anak, kumuinom ko coffee, mo appeal po siya, no? Ayun mo, timpla na po siya kape. Agi kay murag, nahimo na siyang fad. But we have to be careful, labi na ay thyroid problem or na ay heart problem. Para main ana, dito na ka sa decaf or dito ka sa ato ang coffee corn.
1: Pinaka safe, no?
2: Oo, no? Inana, no? Mura siya corn, malunggay, mangustin nga coffee, no? Which is very safe and antioxidative pa dyan siya, no? So, muna nga, may pagka-health benefits po siya,
1: yes,
2: no?
1: Yes, Doc. Uh-huh.
2: Dili lang kay murag ma-satisfy ang imo ang craving for coffee, na po siya health benefits para,
1: yes,
2: sa imo. So, ako wala po ni nga opinion, ha?
1: Yes, Doc. So, ato pa, Doc, katong mga gidili ng mga magkape, didaan na lang to sila, pero kung bahin lang sa coffee corn, wala po yung problema.
2: Yes,
1: kana, ma'am. Kana, ang klaro.
2: Oo. So, muna siya, we have to kuan good ka nang confirm po, no? Through laboratory tests like mga thyroid panel, sa heart po, more on the ECG to the echo, no? Kay syempre di man po taingon nga magtagna-tagna lang, no? So we have to confirm kay harun ma advisean po nato tarong ato mga pasyente. Do kasabot ko nga medyo mahal ang to the echo, pero kung naa sila mga insurances or pwede nila i-perform na sa mga government na mga hospitals, mas better nga naa sila yung mga baseline nga inaana ang mga test.
1: Dok. So thank you kayo, Dr. Rachel, no? Sa imo ang pag-explain diri sa atong mga kuan nga yung advice nimo. Nindot po kayo to, no? Para sa uban nga magdahom sila, Dok, labi na pag-check up sila, eh nang sila nga na di na dyan ka pwede mag-inom og kape. No, no coffee, Jud. Pero mga higala, di ta makalimot sa ato ang kape. Ang ato ang
2: coffee corn.
1: Yes. So, safe good na siya. Proven na siya and tested na safe, Jud siya.
2: Yes.
1: Kaya kuan man siya, gitawag mo na siya organic. So, bisag masakiton ta, ako ganit mismo, Dok, kaya naman ko'y ulcer, no? Kung mag-coffee ko sa uban, mag-ngut-ngut sa akong kuto-kuto, pero ga-coffee corn baya ko, coffee corn, bunta good to hapon, so okay baya siya. Wala namang, yes, kong ibate sa akong kuto-kuto, so inana lang siya. Nindot gid siya. Okay, so naabta na po ito sa itong oras, Doktora Choi.
2: Yes.
1: Muna po ni time, mga higala na ito sa kahanginan nga magkita-kits na po ta. Hantod na po sa sunod na episode.
2: Yes.
1: Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always, magpahinamdam ka na itong tanan na prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
2: Kanisi Dok Choi, nagayingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:37. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Sa kasama po kayo, Ma'am Ruby Rose.
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
4: 53 po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes, na yun.

0: bituka.
1: Naoperan kayo sa bituka yung colostomy.
0: Opo, pagsinan po ng nurse ko, bigla po na nakapupo ako. Nakapasara po ng tulong ko. Saka nalanda po ng pakiramdam ko.
2: Simulan po na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This

0: 92.7 Heart FM Kagendi Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. This song really makes sense. After the rain, there's always a rainbow. Remember that? There's always a light outside or at the end of the tunnel. Nasa labas naman talaga yung light. Diba? Magandang hapon, mga sweethearts. You're locked with me till 3. A couple of minutes actually because it's 2:46 now on the clock. Kamusta naman yung mga sweethearts natin na sina Hizuka Bay Marquez. Ayan, thank you sa inyong laging pakikinig, ha? Maraming salamat. Nap time, George. Good night, sweetie George. Tulog na ta. Si Mami Amy, si Mami Roxanne Macha and Wilma Osorno. Hala, pahulay. Relax. Mga mommies, and enjoy the love song. Hi to Mayor Miles. Magandang hapon. Please play na para bang. Okay, thanks po. Maraming salamat. Sino ba to? Ay! Lagay mo name mo. Gusto ko malaman, ha? 7012. Damsay Robles, maing hapon, Dems. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, ha? Diyan sa Maramag Bukidnon. 2:47. Abay, hindi lang ang ulan. Ang uulan talaga ngayon kasi uulan din ang blessings. Dito sa The Price is Rise, overload na. Eto na nga, mamimigay na tayo. Ruleta, select. Hoy, may entry ka. O mag-abang ka, ha. Baka ikaw na yung tatawagin ko. At sa mga winners natin kanina, I suggest bukas na lang siguro i-claim. Kasi nga, di ba, maulan. Mukhang uulan talaga. O si Katrina Gal ng Barangay Makabalan Punta, Makabalan. Jocelyn sa Bakahan ng Barangay Kamamanan. Dominic Mabaylan ng Barangay Bunbon. At si Minel Mier ng Barangay Kamamanan. Sila yung mga winners natin today. At 14 days ha, yung claiming period natin. At sa aking winner ngayong hapon, yan po ay manggagaling sa Barangay Patag. Oh, diyan napahinto yung ating ruleta. Barangay Patag. Nabunot na. Hala. Mula sa Zone 2. Barangay Patag. Congratulations, Baby Glino Lomo. Baby Glino Lomo ng Barangay Patag Zone 2. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Congratulations. You better claim your prize. Bukas na. Oo, 14 days naman eh. 14 days naman yung claiming period natin. Dito sa 5th floor FICO Admin Building o yung sa May Ilaya Street, Carmen, Bamenta Boulevard, katabi ng West City Central School. Yung blue na building na i-signage ni Heart, ha? Para sure na dito kayo mapupunta. Mga sweethearts, ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 11 more minutes bago mag-alas 3. Final set is on dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup. Tables and chairs. Plates and utensils. utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isa sa gawang isang Special People's Day para sa Indigenous Peoples o IP sector ngayong Oktubre 7 sa City Tourism Hall. Pinapayuhan ang mga IP na magdala ng valid government ID at photocopy nito, bagong reseta para sa mga medical assistants at barangay certificate o indigency na nagsasaad ng layunin ng paghingi ng tulong. Para sa mga higaw noon na nais lumahok, maaaring makipag-ugnayan sa kanilang tribal leaders o limbubungan. Isinasagawang aktibidad bilang bahagi ng paggunita sa National Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukid on. Hey, we get 15 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Isang maulan bun na afternoon po sa inyo na mga sweethearts. Welcome aboard. This is the program now until 5 o'clock ang ating hard afternoon drive. Of course, Jason Steele ang inyong kapiling. Uy, kumusta? Ano na balita? Hindi lang dagom ang nararanasan, ano? Talagang umulan na. Pero nawala din agad. Ibinungos ng saglit. Tapos, nawala na agad. Pero mukhang maya-maya mag-resume yan. Ay, kumpiyansa. Kamusta naman ang inyong mga hapon dyan? Ito na, ang ating mga favorite music. Sasa inyo na. Ang gagawin lang natin, syempre, naku, magparandom lamang sa akin, ha? Just in case nang meron ka. Meron kang mga gustong sabihin. Kung greetings man yan, shoutout man yan, pwede mo nang i-forward sa akin yan. 0961-8924-927. Kung simple pangumusta lang yan. Sige, go ahead. Alright, press those numbers. Once again, 0961-8924-927. Hey, 16 na minuto makalipas ang alas 3. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7, this is
1: Heart FM. Hala, naglihok ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali, ato to sa gawa sa balay!
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod ganinyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Agapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kaya magdala pag cellphone, aron magkabawas. Kaya aron paglingkod, sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Mugidon. Hey, over October with Econ at 32 minutes after 3 o'clock. Araw sa tisaten ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, teka muna. May nanalo ng bugas at groceries, ha? Bigla ko naalala, ito sina Katrina Gul ng Punta Makabalan. Uy, congratulations sa kadaog kang bugas at groceries. Ganun din itong si Jocelyn ng Jocelyn Sabakahan ng Kamamanan. At itong si Dominic Mabaylan ng Bonbon. Uy, congratulations ha. Isama muna itong si Minel Mier ng Kamamanan. Congratulations also. At kay Baby Glenoe. Pangalan mo ha. Baby Glenoe Lomo. O, ng Zone 2 Patag. Yan, ngayon po yung mga nanalong nauna na kanina. Pero mamaya, meron tayong draw. Another name na naman. Ang mapapakinggan natin na mananalo ng bugas at groceries. Ha? Kaya abangan, mga sweetheart. Ano man ang inyong ginagawa sa oras na ito? Huwag kay tamang abang. Ano bang inaabangan mo? Oo, yung mabunot ba yung pangalan mo sa The Price is Rice Overload? O nag-aabang ka ng merienda? Wala nang ulan! Pero nakakagutom yung ulan, ano? Yung di ba pagbabagsak yung ulan? Bigla ka nalang makakaalala ng usa kahit malamikan on karong nag-ulana. Yung mga ganun tipo, no? Tapos pag huminto na yung ulan, wala na. Oo, naritay na yung gutom. So kailangan mo na talagang kumain. Ay, nako, sige! Kung ano naiisip yung merienda dyan, go ahead, padayon, ha? Oo, magpapalit na. Alright, 33 minutes down, 3 o'clock, pause for another break here. Magbabalik tayo with more. May hapon sa tanan, mga sweethearts. Panatiling nakikinig dito lang sa Heart FM, mang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM ka kyan the or city 93.700 FM going on. Hey, it's Rosa featuring Bruno Mars for you with Abadabada 3:47 at the clock. Teka muna ha. Oh, ang pamilya ng Didase. Oh, nakikinig sa atin ngayon ha, ngayong hapon ito. Magandang hapon po sa inyo, mga taga-Kongo niyan. Uy! Mga taga-Barangay 26, good afternoon! May hapon di ang napita! O, kumusta kayo lahat dyan? Sa Barangay Hall ng Barangay 31, kinakapitana Delia Wabe, galanog-lanog ang kanilang radyo. O, magandang hapon po. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana naman eh, nakapag-merienda na. Anong pa-merienda ni Kap? Kailangan ba lagi si Kap magpa-merienda? Ha? O, magandang hapon. Mape-pressure, ano? Lahat ng mga drivers natin, oh, medyo umulat kanina ha, dumulas yung mga kalsada. Dahan-dahan lamang sa pagpapatakbo ha, mga tsuper na gwapo. Alam niyo naman kapag umulan, oh, basa yan. Alam niyo naman kapag basa, wet yan. At lahat ng wet, nako, delikado. Dalawa lamang yan ha, dalawa lamang ang pwede mangyari. It's either makadisgrasya o madisgrasya ka. Alam na dis. Okay, kaya naman kapag ka alam nyong wet ang kalsada, dahan-dahan lang sa pagratsada. Ha? Ha? Sa lahat ng mga drivers natin yan, ha? Ah, lahat ng mga driver ng bus, lahat ng driver ng van, lalo-lalo na. At syempre pa, yung mga taxi drivers natin. Ako, baka natin mamaya. Malay natin, baka taxi driver ang manalo ng bugas at groceries, ha? Abangan natin yan, mga sweethearts. Another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Maying hapon! Ako pa rin si Jason Steve. Manatili, padayon sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang limpyo ang inyong area. Ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 FM ka ganyan de ori seri 93.7 FM ugin on hey hawak mo ang beat, hawak mo na rin ba yung kutsara at tinidor para makabogji na ngayon hapo dito. Ay na, ito na, nasa last hour na tayo ng ating program. Mga sweethearts, take ka muna. Parang, kung titignan mo yung paligid natin, kala mo, mag-aalas sa isna ng gabi, ano? Dulumjud ba'y? Talagang dangkum, eh, no? Mas okay na rin yan. Kesa naman na, alam mo na, maranasan na natin yung super El Nino na tinatawag. Mas okay na rin itong umulan-ulan sa hapon. Diba? Kesa naman sobrang init at talagang tuyong-tuyo yung lupa. At walang ulan, mabuti na yan, di ba? Last hour natin, syempre pa, nako, dito na rin magyayari yung ating draw, ano? Ng ating winner, o brand new winner ng bugans at ng groceries. Abangan natin lahat yan mamaya, sweetheart. Ikaw na yun eh. Ikaw na yun, nanaminaw ka ron. Sigurado ako. Oh, kanina ka pa nangiginig. Sigurado namang dadapuan ka na ng swerte ngayong oras na ito. Di ba? Si Junro, sabi niya, pagbasa talaga, madulas. Oo naman, kaya naman pag umulan-ulan, alam niyo naman na, ano, ulitin ko ba ulit? Pag umulan, basa talaga yan. At pag basa, sa English yan ay wet. O, kaya dahan-dahan lang ha, sa lahat ng mga drivers natin. Good afternoon, Idol. Dati lagi ang hinahabol ng kahirapan. Sa sobrang bilis niya, naabutan na ako. Wala tayong magagawa. Kailangan lang mabilis ka rin kumilos. Mabilis ka pa rin kamot. Kailangan maaga ka kasing gumigising. O, diba? Kasi pag maaga nagigising, hindi na naabutan ng kahirapan. Alam mo kung bakit? Ang kahirapan, late na yung nagigising. Para na rin sa mga late na nagigising. Diba? Kasi naman, hindi sinisipag eh. Parang tinatamad yung katawan na kumilos. Kaya ayun, walang kita, walang masyadong agi. Kaya naghirap. Di ba alam niyo na ibig sabihin? Kaya kailangan simulan natin sa maagang pagising yan. Mm-hmm. Para hindi ka maabutan ng kahirapan. Mauna na lagi na. 16 minutes after 4 o'clock. Jason Steele pa rin, giving you the hints and manning the show until 5. Oy! Saglit lamang ha. Magbabalik tayo with more. 4:16 oras natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: 93.7. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako uno kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bukidon week 29 minutes at 4 o'clock. Hey, that's Dianella for you featuring my man JR with the Sining. Magandang hapon. I-shoutout muna natin lahat po ng mga nandiyan sa may Carmen Public Market, ha. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? Mga maninindahan, mga nagtitinda, maayong hapon. Mga negosyante natin, mga friends at mga sweethearts dyan. Sana maganda naman ang inyong kita, ano? Oh, kumusta negosyo, ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Thank you, thank you, thank you. 4:29 on the clock. Yan ang ating oras. Sitwasyon ng ating mga kalsada, halika, sabay tayo, silipin natin.
1: RTA, RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Sa linya natin yun, si Jerry Small but Terrible Kabuyan. Jerry, magandang hapon!
2: Yes, magandang hapon, Jason. Galing akong diversion, Kaswagan. Kaswagan, Puntod Bridge. Medyo may build-up na. Tapuntang Julio Pacana. Julio Pacana Street. Going to Sebrek to. Okay pa naman, pero may medyo slow moving siya. Hanggang nakatawid ako dito sa may bandang Veles. Veles Street. Maluwag pa siya. Hanggang umiko ako dito sa may Madini, papuntang Capistrano. Capistrano, going to Sirenia Bridge. Medyo slow moving.
0: Ayun na, nandiyan ka ngayon?
2: Dito lang ako ngayon sa may bandang Bacahambos Street.
0: Ayun, sige, may pasero ka ba?
2: Wala, anong muna? Anong kapi-kapi muna?
0: Sige, kapi-kapi muna, sakto, maulan. Merienda muna. Okay, sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan ang inyong mga pasahero, ha. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Makasara ang aking nadaanan sa ngayon. At pasada group, Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon, para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA, RTA, Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart
3: 93.7. This is Heart FM. Nagkabata o nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
4: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, Gluta para sa kintab, Papaya para sa kinis, at Carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Kumulto akong ingon nga, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipumarun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatabang sa atong kinabuhi.
4: Makabuhay!
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng

0: Herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
1: Bakit kaya

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pang-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus. 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
1: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo.
2: Kapag Vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May Vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
4: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon. Natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan. Testimonial patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Pinumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
9: R-I-S-E,
8: R-I-S-E,
7: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
10: Nationwide. Nationwide.
11: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
9: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
12: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, tayo na pala. Sige po. Magandang magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating balamang Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Atin syempre yan ang ating po namang mga ipinagmamalaking herbal na produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kaya naman, ano man po ang ginagawa ninyo sa mga oras na to, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatutunan, bukas na po ang ating po namang numero 0969-226-9623 para po naman sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Bukas na po ang ating po namang numero, mga kaibigan, 0969-226-9623. Tayo po'y live na napapakinggan na sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Tayo po'y napapakinggan na dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman, dyan po sa radyo natin Bonpen, ganun din po sa G-Radio San Miguel. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Saan nga yung G-Radio San Miguel? And FMR Kamsur. Maraming salamat po naman sa inyo. And yan po naman sa 95.9 Radyo Totoo Batangas. Sa lahat po ng mga estasyon ng radyo na nakadutok po naman sa atin ngayon, maraming maraming maraming salamat po naman. Sa iba't ibang lugar po naman sa buong Pilipinas na kasama po natin ngayon sa atin po namang palatuntunan, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Kung may mga kwento po kayo at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun. 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Again, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating unang numero 0969-226-9623. Yung numero na pwede ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

Ito mga mensahe po naman sa adi po namang programa na pinapaabot po naman sa atin. First come, first serve po yan, mga kaibigan, ha, yung mga text po ninyo. At pwede rin po kayong mag-text ng inyo po namang mga numero. I-text nyo lang po para kami po yung tumawag po sa inyo. Pwede po yun, pwede po yun. Sabi dito, Kuya Boy, lagi pong masakit yung likod ko. Pwede bang uminom ng rice coffee? Pwedeng pwede po. Makakatulong po yan sa inyo. At the same time, dapat po ipacheck up po ninyo kung ano po yan, para malaman po natin kung ano po talaga yung problema po ninyo sa likod po ninyo, mga kaibigan. Ayon po sa datos, ano po, na nababasa po natin, humigit kumulang po isang

Marami po kasi posibleng dahilan, mga kaibigan, ang pananakit ng likod. At ang paggamot po ay nakadepende daw po sa sabi po ng mga eksperto sa sanhi po naman ito. Halimbawa, kung dulot po ng pagkapagod, maaaring sapat na daw po, mga kaibigan, yung pagpapahinga. Subalit kung sanhi po ito ng aksidente o pinsala, kinakailangan ng medical na intervensyon.

0: At sabi po ng mga eksperto, ang pananakit daw po ng likod ay maaaring ikategorya batay po sa haba ng panahon ng pananakit at lugar po na apektado. Ang pag-unawa po sa mga kategoryang ito ay nakakatulong po upang matuko yung sani at mabigyan po ng tamang lunas. Batay po sa pag-aaral, meron pong mga uri ng pananakit ng likod. Nandiyan po yung acute back pain na panandalian, karaniwang tumatagal po ng hindi hihigit sa isang buwan, karaniwan itong bigla ang nararamdaman at maaaring matalim o yung tusok-tusok po yung sakit. Ano po, may pakiramdam din daw po ng inflamed, ano po, yung parang nasusunog o kaya matinding kirot sa apektadong bahagi. Madalas itong sanhi po ng pinsala, pilay o yung bigla ang galaw. Meron naman pong isang uri pa na tinatawag na subacute back pain. Nasa pagitan po ito ng acute at yung chronic pain. Ang subacute back pain po ay tumatagal mula po sa isa hanggang tatlong buwan. Base po yan sa mga pag-aaral, ano po. Ang tindi po ng sakit ay maaaring mag-iba at kadalasang kaya itong pamahalaan ng hindi kailangan ng masinsin ng paggamot. Bagamat maaari daw po itong mga ilangan ng physical na therapy o yung pagbabago po sa pamumuhay. At yung isa pong uri ng sakit ng likod ay yung chronic back pain. Ang chronic back pain po ay pangmatagalan. Tumatagal po ito ng mahigit tatlong buwan at sa malalang kaso maaaring magtagal po ng maraming taon. Hindi tulad ng acute pain, ang chronic pain po mga kaibigan ay karaniwang nagsisimula bilang banayad na kirot na unti-unting lumalala sa paglipas po ng panahon. Kadalasan, nangangailangan po ito ng komprehensibong paggamot tulad po ng physical na therapy, may mga gamot at kung minsan po operasyon. Eto, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Larry Marasigan po from Pili.
0: Larry Marasigan. Okay. Taga saan po si Tatay Larry?
1: Apo, apo. Pili po, Pili.
0: Pili Kamsur?
1: Apo, apo, apo.
0: Okay po. Ilang taon na po si Tatay Larry?
1: 50.
0: Okay. Tatay Larry, umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dati po, sir. Nag-take na po niya. Wali nung mga tatlong magsita. Mayigit. Nainom po. Kaso ang hindi ko alam kung bakit pag tumitik ako niyan, hindi ako makakapalo paggabi.
0: Sigurado po kayong rice coffee yun? Sigurado pong rice?
1: Oo, R-I-S-E.
0: Sigurado po kayo na apo, rice coffee po yun? Apo.
1: O, kalahigin tong dilaw na karton.
0: Apo.
1: Yung kasi gabi-gabi ko po kayo na pakinggan sa radio. Eh, kaya tanda ko po yung inanin niyo na parang para tama yung ng
0: rice. Nakailang na pong karton kayo, tatay? Nakailang karton na po kayo?
1: Ngayon nga, nakatatlong box ako. Tatlong box na mahigit.
0: Apo.
1: Tapos, nung medyo nahirapan ako tinigil ko muna mga dalawang linggo na.
0: Dalawang linggo na po kayong hindi umiinom ng rice coffee. Ano po yung po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Ay, kasi napakinggan ko yung mga niya sa radio.
0: Oo. May ano po ba kayo? May iniindang karamdaman din po ba kayo?
1: Siguro sa edad ko, medyo may nakakatawa, medyo masakit.
0: Uh-oh.
1: Tapos, medyo yung nalalabo yung paningin ko sa kanang parte ng mata ko.
0: Uh-oh.
1: Tapos, nakatulong dito sa akin nung

0: medyo kaya ako, ito rin ang sali. Kaya nga, sinan ako yung pag-inom ng ano. Tata, dati, nag-iintan ako nung matagal na. Eh, nakaalis yun sa UTI ko.
1: Uh-huh.
0: Kaya rin nakaalis noon.
1: Uh-huh.
0: UTI, tapos yung sakit sa bato.
1: Okay.
0: Yun ang nakaalis ko atin yung rescue. Okay. Kaya, tapos, nung na-stop ko ako noon, ngayon, nung mga ano, na ano uli akong uminom, kaya bumili ula ako dyan. Ang effect ko naman sa akin, ito na nga, sabi ko, na ito, nahirapan ako ng matulog.
1: Lalo, anong oras po rin yung iniinom yung ating rice coffee?
0: Bali, ano, ang dalawang days lang kasi ako eh. Umaga, tapos sa hapon.
1: So ngayon po, nung tinigil po ninyo yung pag-inom ng rice coffee, gumanda yung tulog ninyo?
0: Oo, nakakatulog na maaga, tapos, ano, yun lang. Bago, bakit ako ganito yung ano sa akin? Di naman ako dati ganito eh. Baka may iba akong ano, ano yun.
1: Opo, baka po hindi naman po rice coffee yung sanhi po noon. Baka po may iba po kayong...
0: Yung nga rin ang ano.
1: Opo, kasi...
0: Yung nga rin ang sinano ko.
1: Kasi
0: pero ano, ito tuloy ko rin.
1: Kasi first time yun, tatay. Tatay, kasi first time yun. Ikaw lang, ikaw pa lang. Kasi halos lahat po, tatay, kapag umiinom ng rice coffee, inaantok ako, gumaganda yung tulog. Pero hindi ko naman sinasabing hindi po ikaw tama, malay po natin ano talaga. Kaya nga po tinanong kita kaagad. Itinanong kita kaagad kung tama ba yung produktong iniinom po ninyo, kasi baka po ibang rice coffee yon, yung RISE po yun sa atin. Tama naman, opo.
0: So sinasabi niyo doon sa describe niyo sa ano.
1: Opo, kaya po. Yes, kaya nga po bukod po doon sa ang problema ninyo hindi nakakatulog, natulungan naman kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee doon sa inyong sakit sa balakang, sa UTI.
0: Sa bato.
1: Yun sa bato. So, so okay naman. Tapos, yun lang po. Baka lang po, tatay, meron lang ibang factor na hindi po kayo o kaya may ginagawa o may naiinom po kayong iba na o baka yung nakakain po kayo.
0: May tinitip din akong gamot na ano eh, yung sa, ano, minsan nag-ano kasi nagtatasang ano ko eh, ang ngiti ko. Yun siguro, baka yun.
1: Although wala yung, naman pong problema kung halimbawa kayo po ay umiinom ng maintenance po ninyo sa blood pressure po ninyo, wala naman pong problema yun, wala naman pong side effect, wala naman pong overdose yun. So, anyway... para po sa akin ha, wala pong para po sa akin wala pong kinalaman doon yung ating rice coffee. Bagkos nakakatulong nga po ito sa inyo para, 'di ba?
0: Hindi ko naman karna pinopoint sa ganun.
1: Opo.
0: Ito ulit para ako mali lang ayung ano ko.
1: Kailangan niyo lang po talaga kasi tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Napakaganda po kung itutuloy-tuloy po natin. Opo. Okay po. Sige po, maraming salamat, tatay. Tapos balitaan nyo ako, tatay. Kung talagang, alimbawa, itinuloy-tuloy po ninyo at ganun pa rin, balitaan nyo po ako.
0: Sige po, sir.
1: Okay po. Sige po, Tatay Larry. Maraming salamat po. God bless po, Tatay Larry. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Thank you very much. Maraming salamat. Si Tatay Larry po ng Pili ka Marinisul. Usapan nga natin mga kaibigan yung ano ba talaga kasi yung pagtulog po maraming factors po yon na kailangan po nating alalahanin para po diba? Kasi baka po sa insomnia pwedeng insomnia po yan. Ang sintomas po ng insomnia ay yung nagkakaiba-iba ngunit karaniwang nauugnay po sa tuloy-tuloy na problema sa tulog po natin na nakakaapekto po sa physical at saka mental na kalusugan ng isang tao. Ang mga sintomas niyan ay yung hirap kang makatulog, madaling magising sa kalagitnaan ng gabi, hirap makabalik sa pagtulog, pag nagising, maagang paggising, pag aantok o matinding pagkapagod sa araw, pagkamayayamutin, pagbabago ng mood o pagkakabalisa, hirap mag-concentrate o kaya problema sa memorya, pagbaba ng kakayahan po sa pang-araw-araw na gawain. Yan po yung mga tawag dito sintomas. Yung naman, yung mga uri naman ng insomnia o yung hirap na makatulog po mga kaibigan, nandiyan din po yung acute insomnia. Mayroon tayong Base po sa pag-aaral ay chronic insomnia, may onset insomnia, may maintenance insomnia, meron pong comorbid insomnia, may behavioral insomnia of childhood. So marami pong mga uri naman po yan. At mga komplikasyon naman kapag hindi po nagagamot ang naturang sakit ay yung pong pagbaba ng kakayahang kognitibo, cognitive, ano po, yung mga issues sa mental na kalusugan, paghina po ng immune system, mas mataas na panganib po sa mga chronic na kondisyon sa kalusugan, mas mataas na posibilidad ng aksidente kapag tayo po ay hirap makatulog, mga suliranin sa lipunan at relasyon, at pagbaba po ng kalidad ng buhay. So napakarami pong factors po nito, mga kaibigan, ano po, na dapat po nating isaalang-alang. Kasi talagang mahirap po yung kapag tayo po ay may problema sa pagtulog, ano po, na talagang dapat po ay nakakatulog po talaga tayo sa buong magdamag ng mahabang oras po, mga kaibigan. Kaya sinasabi po sa mga eksperto na yung pong tulog ang isa po sa mga importanteng parte ng ating po namang araw-araw. Kasi po, mga kaibigan, ang pagtulog, napakalagang gawain po yan ng kailangan po ng katawan upang gumana nga po ng maayos yung ating po namang katawan. At marami din pong factors po, mga kaibigan, na dapat po nating ayusin. At siyempre, may mga katanungan din na gaano katagal ang kumpletong tulog ayon po sa paniniwala at payo po ng mga maraming eksperto. Ang isang tao po na nasa hustong edad, nangangailangan po daw ng hindi bababa sa 8 oras sa tulog sa bawat gabi. Pero yung katanungan po kung yung pong atin po namang rice coffee ay isa po sa mga nagiging sanhi ng hindi makakatulog, mukhang hindi po yun, mga kaibigan.

At para po mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng magandang tulog, iwasan po natin ng iwasan po natin na uminom ng mga yung mga energy drink po mga kaibigan sa gabi. Ano po okay sa hapon. Isa rin po, iwasan din po natin magyose bago matulog. Hindi rin po magandang uminom ng alak bago matulog. Bagamat akala ng marami, ito po ay kumbaga rason para makatulog tayo kaagad, yung pag-iinom ng alak. Huwag din pong matulog ng gutom, pero huwag din pong matulog ng busog na busog. Gawin din po natin mga kaibigan na mag-exercise tuwing hapon bago kumain ng hapunan ng mga 30 minutes. At siguraduhin pong maayos at maaliwalas ang inyo po namang kwarto bago matulog. Patayin ang ilaw at iwasan po yung magkaroon ng maliwanag na ilaw sa bintana. At siguraduhin din pong walang mga maiingay na naririnig. At bago matulog, huwag na pong mag-isip ng mga bagay na nakakabahala o nakakabalisa. Magbasa po ng libro, gaya po ng nobela o kaya ng Biblia, na nakakawala ng mga bagay na mabigat sa isip. Iwasan din po yung magtrabaho sa kama gamit po ng laptop o tablet. O manood po naman ng, sa cellphone. At gawin pong regular ang oras ng tulog po mga kaibigan. At at ng pagbangon po mga kaibigan. Dapat regular po kung alimbawa alas 8, alas 9 kayo natutulog po ng gabi. Gawin po yung regular na gawing alas 9 lagi. At makakatulong nga po yung atin po namang rice coffee dyan para dun po sa mga nahihirapan pong gumawa ng tulog. May mga gamot din po na iniinom pero sabi nga po natin karamihan po dito nangangailangan po ng special na reseta mula po sa iyong doktor. Dahil po ang mga ito ay may maraming side effects po yung mga gamot na yan galing po sa pampatulog po mga kaibigan. Kaya mas maigi po na magpatingin muna sa doktor para ikaw po ay ma-examine at upang malaman kung alin pong gamot ang nararapat po sa inyo. Pero sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang maitutulong ng araw-araw na pag-iinom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Kung sakali naman po na ang sanhi ng insomnia o kaya nang hindi po nakakatulog ay maaaring sakit sa pag-iwas po sa saning ito, maaari din pong baguhin yung sleeping habits po natin sapagkat maaari din po ito ang dahilan ng hirap na sa pagtulog po ninyo. Kung hindi pa, umiipekto po yung mga hakbang na ganito, ang doktor po ay maaaring magrekomenda ng ilang behavioral therapy na makakatulong po sa pagtulog. Layunin po kasi ng therapy na yan. Na ituro po sa pasyente yung mga tamang sleeping habits o yung mga dapat na hindi gawin o dapat gawin bago matulog. Mga ilang relaxation therapy din na itinuturo na makakatulong po sa mas mahaba at malalim na tulog.

0: Basta po araw-arawin po mga kaibigan yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Makakatulong po yan sa ating po namang kalusugan. Kung ito po yung araw-araw po nating gagamitin, iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Taglay po nito kasi mga kaibigan yung nutrisyon na kung minsan yan po yung kakulangan sa ating po namang katawan. Yung nutrisyon na yun mga kaibigan ay kailangan na kumpleto po tayo noon para po naman sa hindi lang po sa pagtulog kundi sa buong kalusugan po natin. So yung pong pag-iinom po araw-araw ng ating rice coffee, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po ay malaking bagay po sa atin para po naman mapunan yung kakulangan ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan. At the same time po mga kaibigan, malinisan po naman ang buong katawan po natin mga kaibigan. Galing po naman doon sa mga basura na na-stack na po dyan sa loob po ng ating katawan. Kailangan pong maalis yun sa pamamagitan po naman ng tamang nutrisyon dahil po naman sa ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar ang ating po naman produkto mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat at hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako napupuyat sa, hindi ako napapagod sa biyahe.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipacheck up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:09.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 14 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga. Good morning everybody. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. Ayo. Kamusta po kayo na? Brand new day today. Araw ng Webes. Aba, 8 na. Oo, sa buwan ng Oktubre. Abay, 86 na alam na lang. Dahil, 80 ba? Ay, hindi pala. 78 na lang. Sorry. Baligtad. 78. 87 dapat yun eh. But 78 days. Tama ba? 78 days na lang. Oh, Pasko na. Ay, ano pa nga ba? Pretty excited about the upcoming Christmas. Pero bago kayo mag-excited sa upcoming Christmas, may dadaanan pa tayong Toros Los Santos. Diba? Oh, Undas 2026. Well, Jason Steele ang inyong kabiling on this very beautiful Thursday morning. Ano plano mo, sweetheart? Baka may lakad ka, baka may mga pupuntahan ka, o di kaya may pasok ka sa trabaho. Eto na, langga, dali. Text mo na ako. Magpaalam ka na. Di naman kaya mananghid na. Dali na. Sige, sabi mo na sa akin saan ba punta mo ngayon. Saan ang destination mo? Sino gusto mong ipa-shoutout? 0961-8924-927. Otro ha. That's 0961-8924-927. Press those numbers and be with me hanggang alas 9 ng umaga. Uy, meron tayong mga bugas at groceries ha. Para po sa inyo mga sweethearts. Kaya naman, hoy, manatiling nakikinig. Baka pangalan mo na mabanggit at manalo ka ng bugas at groceries. 16 minutes down, 6 o'clock. Sandali lamang ha, commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Bye, buntag! Padayin lang mga sweethearts sa magpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng makulay. Nakalamitan chicken fillet.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
8: Nangita

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, that's Peter Karma for you. Pag-ibigay kanibalismo at 29 minutes after 6 o'clock. Isang magandang umaga. Uy, ang dami na agad gising. Ang dami na agad nagpaparamdam sa atin ngayong umaga. Shoutout, happy birthday kay Nonita Abanser. Oh, di pala, Abansena. Abanser. Oh, Abanonita Abansena, happy birthday. Oh, galing sa Bahar family ng Black 2 Puntod. Nakuha na ba yung bugas at groceries ng Bahar family? Si William Bahar, alam ko na nalo yan eh. Oh, ito, good morning, shout out. And good morning kay sa apo na si Erica Plong Plong, kay Edsbong, kay LJ, kay Budoy, kay Chantiaco. Madang umaga din kay Pren Sendiana. And kay Duday, good morning. And to Eski, kay sorry kayo, taas kayo ang greetings. Okay na na, why problema? May buntag, may buntag. Tagang salamat ha. Sana magandang inyong mga umaga. Sila lang, all the way from Upper Garmen. Magandang magandang umaga din po sa inyo. Thank you so much. At saka ang Galas family, magandang umaga po. Si Tatay Nicola, si Mami Elaine, at si Lilil. Yan, magandang umaga po sa inyo. At saka si Jeline and Glenn. Good morning. Tagang salamat sa inyong paspageti kahapon. Lami kayo, bye. Thank you. Belated happy birthday sa kanilang si Elaine Nicole ba yun? Na nag-birthday kahapon. Yeah. Belated happy birthday yesterday. 30 minutes down, 6 o'clock. Abangan natin mamaya ang pinakaunang draw. Oh, mananalo po ng bugas at groceries, ha? Ako, baka ikaw yun. I'm pretty excited na malaman kung sino ba ang brand new winner. Actually, winners yan. Kasi oras-oras po, may mananalo sa araw na ito. Well, araw-araw naman na nangyayari yan. Hindi na nakakapagtaka yan. Still with me, ako po si Jason Steele hanggang alas 9. Oy, padayon lang sa magpamino, sweetheart, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 93.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus, Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos sa is, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16 tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, urethra, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
1: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM ke gyan Dior City 93.7 Thunder FM bukid on eh 45 minutes na pagkalipas ang alas 6 ng umaga oras at isa atin ng Playtime Entertainment Born for Happiness. So far, maganda naman daw ang signal natin dyan sa may Don Carlos. Magandang umaga, Shadrack Rodrigo ng Don Carlos Bukidnon. Maraming maraming salamat sa palaging pag-update mo. May buntag sa imuha, di handa pita. Mga taga-kamamanan, nagmata na! Sina Roxanne Mancha, kina Wilmer Osorno, Samuel Mosqueda, kina Bernard Tismo, kay Lilia Sususco, kaya kina Lorna Bismanos, Mercy Intay Mansueto, kina Ninyo Isabel Bactong, Marisa Duruin, Leila Raz, at ang BBQ Family, nagmata na sila. Good morning! May buntag! Sana'y magandangin yung mga umaga dyan. Nangapi na mo? Ha? Pangapi na! May buntag ha! Sige. Palitan ng pants sa mga bakery. Oy, speaking of bakery pala. Diyan sa may bahagi ng kamamanan yung Jonas ha. Magandang umaga, dagang salamat. Ayan na, eto na ang bugas at groceries. Paminaw, bubunot agad tayo. May naman ang winner sa oras na ito. Ruleta, saan lugar tayo bubunot? Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 31! Puro tayo sa drop box sa Barangay 31. Tuara, ang nakasulat ay Barangay 31 lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay 31, Jemson Noble Franca. Jemson Noble Franca, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries, pumunta ka dito para maklaim mo na ang iyong papremyo. Valid ID lamang ang kailangan. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload at ito po inihati sa atin ng Covenant Enterprises where your piso gets more value. And for a break, magbabalik tayo with more. Standby lang, mga sweethearts! 93.7
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako ni sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas and then dito ako magdugay doon sa CR kaya madala pag cellphone araw magkabawas karoon pag lingkod sigida
1: kalibang dayon. Wow, kumusta ang pagtulog ni mo ma?
2: Okay kaayo, wala ka problema sa tulog.
1: Wow, thank you kaayo Ma Marlo.
3: Sa matag pamilya lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit pangpalit og tambal sa mga nagsakit o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon.

0: 92.7.
1: 93.7. Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas na sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Visa application sa Pilipinas, tumaas naman ng 20%.
8: Headlines sa ating balitang lokal, United Residents of Uptown CDO Quinestion, ang 8.5 billion pesos na utang para sa bagong City Hall.
7: PFA CDO nagdadala o nagbabala naman sa mataas sa temperatura na posibleng magdagdag sa panganib ng sunog.
8: At headline naman sa ating balitang lokal pa rin, Chinese national arestado sa CDO. Mahigit 89,000 pesos na halaga ng Peking season.
7: Samantala, 30 dating rebelde na bigyan naman ng dagdag na kasanayan sa UMA sa Balay Program.
8: Headlines sa ating balita Bukidnon, 7,500 hectare na lupa sa Quezon, target sa reforestation project.
7: Samantala naman mga vendor sa Valencia Public Market, pinag-iingat sa kalinisan.
8: At balitang Bukidnon pa rin, 3 taong gulang na bata patay matapos umanod sa sapa sa Malaybalay City.
7: Samantala naman sa ating balitang Mindanao, 2 lindol na italang kahapon sa probinsya ng Davao Oriental.
8: Headline naman sa ating balitang international, French police gumamit ng tear gas sa libo-libong protesters.
7: Sa iba yung dagat pa rin palanagsak sa isang paaralan sa Turkey, isa patay.
8: At sa ating balitang pampalakasan, Iyala out na sa WTA sa finals race.
7: Sa ating showbiz balita naman, Aiko Melendez engaged na kay Juan Mig Bondo.
0: Heart FM Balita.
9: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibuntag, Pilipinas. Araw po ngayon ang Huwebes, Oktubre 8, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
8: Nel Arshada.
7: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa Italia ng ating mga balita.
9: Heart FM, Balitang Nasyonal.
7: Oras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Unang sahanay ng ating balitang nasyonal.
9: Heart FM, balita.
7: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa Pilipinas noong Agosto, kung saan mas mataas pa rin ito kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Ayon sa PSA, nasa 2.77 million ang jobless Filipinos noong Agosto. Mas mababa naman sa 3.14 million noong Hulyo. Ngunit mas mataas sa 2.3 million na naitala noong Agosto ng nakaraang taon. Katumbas ito ng unemployment rate na 5.3%. Habang bagyo, tumaas naman ang employment rate sa 94.7% o 49.79 million na may trabaho. Samantala, bumaba ang average of working hours at 39.2 oras kada linggo dahil sa masamang panahon at pagbaha na nagdulot pa rin o nagdulot naman ng suspensyon sa mga trabaho.
8: Samantala, Senate approval para sa pagpapalawig ng sesyon ng Oktubre 12 ang formal na hiningi ng Kamara upang mabigyan ng sapat na panahon ang pagpasa sa third and final reading ng panukalan 7.2 trillion pesos na 2027 national budget sa ilalim ng kasalukuyang congressional schedule Oktubre 9, ang huling sesyon session day bago ang recess mula Oktubre 10 hanggang Nobyembre 8. Kung papayagan ng Senado, maaaring magpatuloy ang sesyon ng Kamara hanggang Oktubre 12 para maipasa ang budget bill sa third reading. Kailangan ng pagitan ng 3 araw bago maisalang sa third reading ang panukalang batas matapos ito maprubahan sa second reading. Samantala, umabot naman sa 116.3 billion pesos ang amendments na inihanda ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARS para sa 2027 Generational o General Appropriations Bill.
7: Aras natin 7:24 na nagmamadaling umaga. Samantala, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Tumaas naman ang 20% nitong taon ng visa application sa Pilipinas. Ito'y ayon sa datos ng BFS Global sa kabila ng pagtaas ng airfares ngayong taon. Pinakamalaki ang 28% increase sa visa applications para sa non-Schengen o Schengen destinations, kabilang na ang Australia, Canada, Japan, Saudi Arabia at United Kingdom. Samantala, stable naman ang demand para sa Schengen visa, kung saan kabilang ang mga destination ng mga Pilipino ang Germany, Greece, Italy, Netherlands at Switzerland. Tumaas din ang 58% ang gumamit ng visa at your doorstep na nagpapayag o nagpapapayag sa mga aplikant na magpasa ng documents at magparehi store ng biometrics mula sa kanilang bahay. Inaasahan naman ang BFS Global na magpapatuloy ang pagtaas ng visa applications hanggang sa katapusan ng taon, lalo na't karaniwang tumataas ang overseas travel ng mga Pilipino sa tuwing sasapit ang Christmas season.
9: Heart FM, balita!
7: Aras 7:25 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
9: Heart FM, balitang lokal.
7: Sa ating balitang lokal, kini-question ng United Residents of Uptown CDO ang planong 8.5 billion pesos na pangungutang ng City Government of Cagayan de Oro. Ito'y para pondohan naman ang pagtatayo ng bagong City Hall sa bahagi ng Zayas. Sa open letter ng grupo kay Mayor Rolando Clarice Oy, hiniling nilang unahin muna ng lokal na pamahalaan ng mga problema sa trapiko at pagkompleto sa mga kasalukuyang proyekto bago kumuha ng panibagong malaking loan. Ayon sa grupo, posibleng magkaroon ng dagdag na traffic congestion sa uptown ng mga kasama na rin ang mga kalapit na lugar kapag inilipat naman ng City Hall sa Zayas. Dito'y dahil dadami ang mga empleyado, residente at mga mamamayang pupunta sa lugar para sa serbisyo ng pamahalaan. Dahil dito, hinihiling ng grupo ang isang malinaw na traffic impact study at transport plan, gayon din ang mas malawak na konsultasyon sa mga residente bago isulong ang naturang proyekto. Aras 7:26 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa babala po ng BFP CDO. Ito nga po'y dahil sa mataas daw na temperatura ay posibleng magdagdag sa panganib ng sunog. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan ating tanggapin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong buntag! Detalye!
4: Dahil paalala ang Bureau of Fire Protection, Cagayan de Oro sa publiko na maging mas maingat laban sa sunog, lalo na sa panahon ng mataas na temperatura at panapanahong epekto ng El Nino. Ayon kay Chief Intelligence and Investigation Fire Inspector Mary Renaline Ladrillo Salga, dapat iwasan ang pagsusunog ng basura malapit sa mga bahay at iba pang sakturang gawa sa madaling masunog na materyales. Pinag-iingat din ng mga magulang na huwag hayaang maabot ng mga bata o maabot ng mga bata ang mga posporo, lighter at kandila upang maiwasan ang aksidenteng sunog. Samantala, hinimok ng BFP ang mga pamilya na suriin ng regular ang kanilang electrical wiring at holiday lights at tiyaking hindi overloaded ang mga saksakan upang maiwasan ang electrical related fire. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Bisyo May Puso.
7: Igang salamat Tony Gonzales, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa lungsod ng Cagayan de Oro.
8: Samantala, arestado naman ang isang Chinese national matapos masamsam ng CIDG ang mahigit sa 160 kahon ng umano'y Peking seasoning na nagkakahalaga ng 896,000 pesos sa Barangay Bulwak, Cagayan de Oro City, Camacailan. Nahuli ang negosyante at may-ari ng tindahan habang umano'y nagbebenta ng naturang produkto. Iniimbestigahan ang sospek dahil sa posibleng paglabag sa Republic Act 8923 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Nagpaalala ang CIDG sa publiko na iwasang bumili ng mga peking produktong pagkain dahil maaaring hindi ito dumaan sa wastong pagsusuri sa kalidad at kaligtasan.
7: Oras alas 7:28 ng nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, na bigyan naman ng dagdag na kaalaman at oportunidad sa kabuhayan ang 30 dating rebelde sa isinagawang umasabalay lecture kamangkailan. Layunin ng programa na matulungan ang mga benepesyaryo sa kanilang pagbabalik at muli pangigibahagi sa komunidad sa pamamagitan naman ng praktikal na kaalaman at mga kasanayang maaaring magamit sa paghahanap at magpapaunlad ng kabuhayan. Kabilang sa mga tinalangay sa lecture ng mga usapin, makatutulong sa magdadatang na mas produktibo at matatag na pamumuhay. Inikayat naman ni Provincial Agriculture Office Consultant Perfecto Rom Jr. ang mga kalahok na isabuhay at gamitin ang kanilang mga natutunan. Ito'y upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Oras natin, 7:29 na nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng maiksing commercial break, pagkatapos po niyan, ay sasayin nyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita. 93.7,
10: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
11: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
12: karong umaabot Oktubre 15 ug Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
13: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon, ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon, ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
12: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
14: With heart.
15: The best mix of music.
16: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Pagkaman sa umiiral na ordinansa at maaari ring bawiin ang kanilang permit kung magpapatuloy ang paglamag hanggang sa ikatlong offense. Samantala, humingi naman ang pangunawang opisyal sa mga mamimili kung may mga bahaging basa pa sa palengke habang sinasagawa ang regular na paglilinis at pagpapatuyo dito.
17: Heart FM, balita.
7: Oras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Patay naman ang isang 3 taong gulang na batang lalaki. Ito'y matapos sumanong maanod sa sapa sa City of Santa Cruz sa Purong 25, Barangay Kasisang, Balaybalay City. Naganap ang insidente noong hapon ng Oktubre 6 nang humingi ng tulong ang 20 taong gulang na ina ng bata sa mga barangay tanod at barangay public safety officers o BPSO para sa paghahanap sa kanyang anak. Ayon pa sa ulat, nasa trabaho ang ina na mangyari ang insidente habang naiwan ang bata sa kanyang lola. Sa sinagawang search operation ng mga BPSO, nakita ang bata na palutang-lutang sa bahagi ng sapa at agad na dinala sa Provincial Hospital. Gayman, dineklarang wala ng buhay ang bata. Samantala, nagpaalala ang barangay captain ng Kasisang sa mga residenteng nakatira, palapit lamang sa mga sapa na mag-ingat, lalo na ngayong madalas ang mga pag-ulan.
17: Heart FM, balita.
7: Oras natin, alas 7.36, sa nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagat pa lang, panalo na!
17: Heart FM Balita.
7: Ngayon naman, dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
17: Heart FM Balitang Mindanao.
7: Sa ating Balitang Mindanao, 2 lindol na itala kahapon ha. Diyan po sa probinsya ng Davao Oriental. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
18: Dalawang magkahiwalay na pagyanig ang naitala sa Davao Oriental kahapon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX. Ang unang lindol ay magnitude 2.8 at nangyari bandang alas 4 ng madaling araw, habang ang magnitude 2.3 naman ay naitala bandang alas 5 ng umaga. Ang magnitude 2.8 na lindol ay may lalim ng 188 kilometers at naitala sa layong humigit kumulang 76 na kilometro timog silangan ng Tarragona. Samantala, ang magnitude 2.3 na pagyanig ay may lalim ng 53 kilometers at naitala sa layong 38 kilometro timog silangan ng Governor Generoso. Patuloy namang pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado at alerto sa posibleng aftershocks o ibang pagyanig. Hinikay ng publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa PIVOX at iba pang opisyal na ahensya. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
17: Heart FM Balita.
7: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
17: Heart FM Balita.
7: Oras natin na 7:38 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
17: Heart FM Balitang International.
7: Nabilitang gumamit ng tear gas at water cannon sa iba't ibang bahagi ng France ang mga French police. Ito'y matapos sumiklab ang marahas na sagupaan laban sa libo-libo mag-aaral at mga demonstrador na nagpo-protesta dahil sa matinding kakulangan ng pondo para sa mga high school. Ayon sa French Interior Ministry, may gate 250,000 ng mga protesters at nagmarcha naman sa buong bansa. Habang sinabi naman ng isang teachers union na nasa 2,000 high schools ang nagsara dahil sa mga protesta. Samantala, sinabaan ng kaso ang isang police officer patapos tamaan ng projectile ang isang binatilyo sa protesta malapit naman sa Paris noong nakaraang linggo. Samantala, ikinamatay naman ang isang mag-aaral sa Istanbul, Turkey ang pananagsang ng isa pang mag-aaral sa isang paaralan itong Martes. Unang naiulat na nasa kritikal na kondisyon ng biktima bago ito nasawi mula sa mga natamong sugat. Dito pang mag-aaral naman ang naitalang sugatan mula sa pananagsang. Naganap ang insidente sa isang paaralan sa Basaghir sa bandang Silagang Kanluran ng lungsod ng Istanbul. Batay kay Istanbul Government Davut Gul, residente ng nasabing lugar ang suspect na mula pa sa ibang paaralan at pumasok na lamang ito sa eskwelahan ng mga biktima kung saan naman naganap ang pananagsang. Nasa ilalim na ng kustodiya ang 15 taong gulang na grade 10 student na umarin na sa likod ng pananagsak at nakatakda na rin isa ilalim sa proseso ng hukuman. Oras natin, alas 7:40 na nagmamadaling umaga. Dumako tayo sa mga balitang pampalakasan.
17: Heart FM Sports Balita.
7: Sa ating balita pampalakasan, tuluyan ang nawala sa WTA Finals Race ang Pinoy tennis star na si Alex Ayala patapos hindi makasali sa China Open para sa kanyang kampanya kasama naman ang Team Philippines sa 28th Asian Games. May ex na sa pangalan ni Ayala sa WTA Live Race, indikasyon na hindi na siya pasok sa top 8 na magkukwalify sa season-ending tournament. Kasalukuyang nasa number 17 si Ayala na may 2,181 points habang nasa number 8 si Linda Noskova na mayroong 4,354 points. Malaki ang naging epekto sa kanyang qualification bid na pag-skip sa China Open para sa Asian Games kung saan nag-uwi siya ng bronze medal matapos umabot sa semifinals. Dahil dito, tuluyan ang nawala ang chance na Ayala na makapasok sa WTA Finals na nakatakda sa November 8 hanggang 15 sa bahagi naman ng Indian Wells.
17: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
7: Sa atin namang Showbiz Balita, engaged na si Aiko Melendez sa dating aktor na si Juan Mig Bondo. Ito ay matapos siyang surprise ang alukin ito ng kasal sa puntod ng kanyang yumaong ama na si Jimmy Melendez sa Himlayang Pilipino. Sa vlog na The Proposal, lumuhod si Juan Mig at nagabot ang engagement ring kay Aiko. Nakalauna naman ay nagsabi ng yes. Ibinahagi rin ni Aikos sa vlog na opisyal na siyang engaged at malapit na maging Mrs. Bondong. Mapapatid na muli nagkabalikan sina Aiko at Juan Miguel nito lamang Pebrero at kinumpirma ang kanilang relasyon matapos ang kanilang 29 na taong pagkakahiwalay. Abay, congratulations ha kay Mr. and Mrs. Hindi pa officially ha. Mr. and Mrs. Bondong. Ano pa lang? Nakatakdang maging Mr. and Mrs. Bondong pa lang. Aba, napanood ko 'yan ha. Pero parang ano, pag nanonood ka ng mga proposal o mga medyo may edad na, parang wala na yung masyadong kilig ano. Hindi kagaya nung ay ng mga bata-bata pa. Ano mga medyo tweetums-tweetums ng mga bata-batang mga artista. Pag nakita mo may nag-propose, medyo may kilig pa. Pero pag may mga edad na, parang teka lang. Diba? At anyway, congratulations. Mahaba-haba din ang naging laban nila, ha? Pagkatapos sila maghiwalay after 29 years, nagkabalikan. Kasi ang kwento pala nito, itong si Juan Miguel Bondong, hindi pinapansin nung Aiko Melendez. Siyempre, di ba? Aiko Melendez siya nung araw, eh. Bago nagkaroon ng Juan Miguel Bondong, mayroon ng Aiko Melendez. At talaga namang sabi nga ay, may pangalan na at malaking pangalan na yung Aiko Melendez nung panahon na yun. Eh, di ba nga, nasama pa si Aiko Melendez noon sa isang kontrobersiya noong Metro Manila Film Festival, yung Famous Cam. MMFFF ba yun? Parang ganun. Manila Film Fest pala. Manila Film Festival. Ayan, MMFF. Yun. So, ibig sabihin, wala pa si Juan Miguel Bondong noon. Meron ng Aiko Melendez. Pero imagine mo ha, sa huli, sa bandang huli, sino ba ang nag-aakala na magkakatuluyan pala? Kaya kayo ha, kung halimbawa meron kayo nagugustuhan, o maaaring ngayon, hindi kayo, pero baka darating ang panahon, kayo pala sa bandang hulihan. Ay! Congratulations kay Aiko Melendez at saka kay Juan Miguel Bondong. Sumayin nyo ang ating balitang showbiz sa araw na ito.
19: Heart FM Showbiz Balita.
7: Oras natin, alas 7:43 na nagmamadaling umaga. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
19: RTA RTA Heart FM Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic. Alamin.
7: Nasa ninyo natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
20: Good morning, Mar. Good morning, sweetheart. Kanina, galing tayong Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso papunta ko ng Lapasan Highway. Maluwag. Maliban lang dyan sa may siya privado. May siyang elementary school dyan sa may banda po ng Lapasan. May build up na. Diretso-diretso papunta po ng Gusa. Ganon pa rin sa Gusa. May stop and go lang po dyan sa banda po ng Galaxy papunta po ng Coastal Road hanggang nakarating tayo banda po ng Kukman. May kaluwagan pa naman diretso papunta ng Baloy. Maluwag pa naman hanggang nakabalik ako ulit dyan po sa banda po na pagbalik ko dyan po sa banda ng Kusa papunta ng Gerbura Extension. Pabuild up na po dyan sa ngayon, Mar. Diretso-diretso papunta po ng Tronin, Kamamanan. Maluwag naman dito hanggang sa ngayon, Mar.
7: Ayos! Sige. May pasahero ka ba sa oras na to?
20: May pasahero si Ma'am.
7: Alright, ingatan si Ma'am at ingatan ang pagmamaneho. Thank you sa iyong update. HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
20: Ayan ang lady sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Posada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
19: RTA RTA Heart FM Road Traffic. Alamin.
7: Oras natin, alas 7:45 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan, mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Oktubre 8, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
19: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Headlines sa ating balitang nasyonal, bilang ng walang trabaho mas tumaas pa rin kesa naman noong taong 2025. Senate approval sa pagpapalawig ng sesyon, hiningi naman ng Kamara. valid ang National Parent Visa application sa Pilipinas, tumaas ng 20%. Headlines sa ating balitang lokal, United Residents of Uptown CDO, inwesto naman ng 8.5 billion na utang para sa bagong City Hall. Samantala, balitang lokal pa rin, DFP-CDO, nagbabala sa mataas na temperatura na posibleng magdagdag sa panganib naman ang sunog. Samantala, sa balitang lokal pa rin, Chinese National, arestado naman sa CDO, 896,000 pesos, kahalaga ng Peking seasoning, na samsam. Sa balitang lokal pa rin, 30 dating rebelde nabigyan naman ng dagdag na kasanayan sa umas sa balay program. Samantala, sa ating balitang Bukidnon, 7,500 hektaryang lupa sa Quezon, target sa reforestation project. Samantala, mga vendor sa Valencia Public Market pinag-iingat naman sa kalinisan. Headline sa ating balitang Bukidnon pa rin, 3 taong gulang na bata patay matapos maanod sa saba sa bahagi naman ng Malaybalay. Sa ating balitang Mindanao, 2 lindol na itala naman kahapon sa probinsya ng Davao Oriental. Sa balita pa rin, o by headline pa rin, sa Ibayong Dagat naman, French police gumamit ng tear gas sa libu-libong mga protesters. At sa balitang international pa rin, pananagsak sa isang paaralan sa Turkey, isa naman patay. Sa bandala, headline sa ating balitang sports, Ayala out na sa WTA Finals Race. At sa ating showbiz balita, Aiko Melendez engaged na kay Juan Mig Bondo.
2: Heart FM Balita.
7: Oras natin, 4:08 minuto na magkalipas ang alas 7 ng nagmamadaling umaga. Ay, makinig mo na kayo mabuti ha. Ay, kada bulan, problema nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawa at ugpadala gikan abroad, adunay mga extra fees sa ubang merchants, mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. Maayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance sa gikan abroad via cash in sa GCash app. Pwede usab mag-cash in og libre sa mga official GCash app partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug guban pa. 108,000 pesos ang pwede i-cash in nga libre kada bulan. Mao nga kung GCash, masayo ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills, dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pagyod ang cash in, maunga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partners Merchants Nationwide. Oras natin, uy! Teka muna, 10 minuto bago sumapit ang... Uy! Ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Abay, ilang araw na lang? Clark, ilang araw na lang? 78 days! Pasko na! Ay! Napakalapit na po ng Pasko, ha? Hindi natin namamalayan. Oo. Oh. Ay, eto muna. Ay, yung mga nagpapashoutout sa atin. Ang dami-dami na nagsipag-comment dito. Yung mga di pa nagsishare, mag-share kayo noong live natin, ha? O galing nyo mag-share para naman ibang kasama natin, yung mga friends natin sa Facebook, updated po sa mga balita. Alright? Eto muna, yung mga nagpapashoutout sa atin. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Galas family! Hindi ano ma-

0: More power. Good morning! Hi, Muntag, Nefot and Guard. Ayun, oh, shout out. Nefot and Guard. Hi, Muntag. Marites Makited. Yeah, magandang umaga rin. Watching here at Pangantukan, Muginon. Rosa Olandres Macha. Magandang umaga. Hi to my BFF, Amy Balumadres. Family Olandres. Timbal, Macha, Alculeya, Carpio, Balumadres. So, thank you daw. Magandang umaga sa inyo. Mahaw na muli ha. Mahaw! Gemma Palagad, Pupos, magandang umaga. Shoutout mga taga na taanto. Taga Zone 10 Upper Carmen, Naminaw karon. Uy, good morning. Shoutout sa lahat ng sweethearts who's watching now. Busy lang, nag-repair, check down ng unit. Long distance ang biyahe mamaya. Sumilaw bukid nun. Aba, si HPG ito, HPG Jay. Good morning, Jay. Beverly Ann Basmayor Sigla. Maibuntag. Shoutout daw sa kanyang anak, kay Kesha. Birthday niya today. Nasa school karon sa Taguloan National High School. Happy birthday! Uy, sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang mga birthdays today, happy birthday! Baka hiring kayo ng taga-kain, ha? Palagay kayo, now hiring, taga-kain. Paparoon, magandang umaga rin. Eto, Mami Marilyn Gonzalez. A blissful morning sa inyong dalawa. Happy morning to Amy and Miles Balumadres of Kamamanan. Donna Joy and Esther Cordero ng LDCU Compound. Good morning, kina Lita Pabella, Annalisa Niones, Rosaline Uau of Chavez Compound, Zone 2. Good morning! Yan o. Mahaw na diha. Ang katagatat, CDO. Sa lahat ng students and staff ng DATS Technical and Driving School, palapit po dyan sa may SM Uptown Daffodil Street, Camellia Homes, Uptown CDO. At syempre, good morning din sa mga taga-DATS Driving School, CM Recto Street, Malaybalay City. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Jovi Ayo! Mayang buntag! At sa lahat po ng mga nakatutok pa at nakasubaybay sa atin ngayon. Sa text line naman natin, magandang umaga daw ang De La Fuente family. Ayan, good morning mga taga... Uy! Swaga nito. Yan o, TY sa inyong pagpaminaw dihang Dapita. Sina Ate Fel!
1: Isang ba yun? Parang hindi ko nabasa yung message mo kanina. Dito yun, nakita ko yun sa...
0: Anyway. Sige, magandang umaga mga tagalapasan. Thank you so much. Si Vera, magandang umaga. Happy birthday to Miss Marge Leocadio, ang owner ng Tiny Bubbles to the Art Cafe. Yan, magandang umaga po. Happy birthday kay Miss Marge Leocadio. Yan, today. Yan na. Siya, abangan din mamaya. Ibang winner siya din ng Bugas at Groceries. Maraming tayong draw. Oras-oras, may mananalo ng Bugas at Groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, manatiling nakatutok lamang. Oh, dito lamang sa Hard FM para makadaog na ka ng mga papremyo. Oras natin! Uy, 5 minuto bago sumamit ang 8:00 ng umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, ako naman ang inyong naging tagapaghatid ng balita, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.